Jesus is wiser. Jesus is richer. Jesus is greater.

This is K5 News FM, your official news and music station. 101.5 K5 News.

KK5 News FM. News FM.

K5 News. K5 News FM. Shaping the lives of the Filipino.

0: K5 News. Oras alas 12:00 sa K5 News FM. Mayong ugto sa inyo, tanan nga mga yara dira sa aton nga nagapamati diri sa K5 News FM. Ilabi na sa mga nagatanaw man sa aton diri sa Via Live, no? So mga K5, salamat gid sa inyong gihapon sa pag-upod sa aton, labi na sa sini nga programa K5 News FM. Okay mga K5, bari kita karon nagapasundayag sa kanginan. Salamat gihapon sa kaalwan ni Dr. Ramil Oy, no? Among CEO sa K5 News FM. Kag sa gihapon ang inyong alagad, Pastor John Alipari. Kag ang aton man nga upod man sa kanginan nga kaming Pastor Edmond Panag. Okay mga K5, no? Kung may mga radyo kamudira, pwede ninyo nga mabuksan, mayong ugto. Oh, sige. Gamay nga, nakaabot gin man. Kag ti siyempre, gintamyaon naton. Kay balo ko makadto, kundi gin introduce na lang gin. Kay balo ka, hindi pwedeng introduce mo sa kalalangan sang traffic. Okay mga K5, no, salamat gihapon sa inyo sa pag sa kalwan sa liwat ni Dr. Ramil Oy. Kag sa aton dira nga chief, no, nga si Sir Renz, no, kag ang iyang partner dira nga brother, kag sa yaman ni Ethan. Salamat gid sa aton Toto Guard, kag sa tanan nga nagapamati dira sa aton. Of course, mga K5, no, hindi kita mag-aboy anay-anay ha sa tunga lang gid 30 minutos nga mga pag hatag sang mga impormasyon, solusyon, kag mga butang nga sa diin nga magahilway sa aton nga pag sinalayong kalibutanon. Okay, si Pastor Edmond Panag, may ara sila mga panugdaon sa sining ugto.
1: Mayong ugto, no?
0: Nalipat ko pa salamatan tong aton abyan sa Spark 13 ba, no?
1: Oo. Salamat kay sa libre nga pamahaw sa pangkaina.
0: Oo. Daw ko namin isabor sa tuhaw.
1: Ako gani. Kabay nga maliwat.
0: Aw, hindi na tanan mo minsar.
1: Nagapasalabat kita tanan nga mga listener naton, no?
0: Oo.
1: Kag mga viewers. Ari naman kita sa sulod sa 10 minutos nga pag pangalagad sa kahanginan. Kag sa pagpadayon, ginapahibalo naton dira sa tanan nga mga pastor malapit dira sa Don Salvador.
0: Mm-hmm.
1: Sa maabot nga Lunes.
0: Oo.
1: May paghihwaton dira nga North Negros Bible Baptist Fellowship, no? Kumaliskes sa barangay Kumaliskes sa kay Pastor John Mangkaw.
0: Jonathan
1: Mangkaw. So, hindi kita malipat, ha? Ginaagda ang tanan sa pagtambong. Kag sa duha man katinuga nga hindi ginaton pwede nga lipatan.
0: Oo, mo malipatan, di kompleto.
1: Oo, kay basi kon
0: ang panukmat, sakit da?
1: Oo, sakit, no? So dira sa Sitio Dulum kay Mrs. Guadalupe.
0: Oo. Mayong ugto dira, ma'am.
1: Mano mga Panag family dira, no? Mm-hmm. Sa akong dira magulang nga ambungan si Ronnie Panag, no, special mention.
0: Ba, tikon nang manghod ambong man.
1: Sige lang mo ginaya. Kag dira sa barangay Alhes sa akong dira nga mga kapartidosa, no? Kag sa kay Cap Ramon Murillo dira, mayong ugto sa mga Murillo family. Grimio family, kag sa tanan ko nga mga himata nga kutob nga nakakilala man sa ako, no? Kag of course sa Pastor John sa naligad nga Webis.
0: Oo.
1: Nagpatigayon ang aton nga Philippine Coast Guard Auxiliary sa ang gitawag appreciation.
0: Ate, congratulations sa inyo.
1: Ate,
0: anong award nga imo nakuha?
1: Nalipat ko sa to. Pero
0: what is my award?
1: Isa sa nakaabaton dito sa appreciation si Dr. Ramil Oy.
0: Wow.
1: Kagang ilang squadron, no? Dabi squadron.
0: Wow. Lumayan.
1: Salamat sa aton mga mga aktibo nga session commander kay Commodore Auro.
0: Mayong kaginapatigayon ang musina, no? Pagpahalipay sa mga anong ganit tawag sa inyo? Mga
1: Coast Guard Auxiliary.
0: Oh, Coast Guard Auxiliary.
1: Kay Commander Anakan, no, dira sa Banago Station, no.
0: Mm-hmm.
1: Philippine Coast Guard. Te damo pagid nga mga plano sa palaaboto, no. So te mayong udto sa tanan.
0: Oo.
1: Kag I hope and I pray nga karong adlaw mangin dako nang pagpakamayo ang aton nga programa para sa inyo.
0: Okay mga K5 no, salamat gyapon dira sa Bacolod Bible Baptist Church dira namtang sa Bacolod Bible Barangay Bata no. Kag nakibalo ko nga sa diin damon dira kapamati no, labi na mga membro dira. Kag salamat gid sa Boss Aga Domingo naman bukod asig lang gid sang panahon.
1: Sigurado.
0: Kag sa kadasig sa panahon, ga excite man kita pastor, labi na sa pag-abot sa Ginoo.
1: Oh,
0: okay. Bo, excited gid no.
1: Okay. Kag hindi ba sa Wibis dito sa Torino ba?
0: Oh, oh, sa Dasun to nga Sabado.
1: Ah, sa Dasun oh, Sabado.
0: Excited ka na?
1: Amo gari kita pamilyar ko to Sabado man subong mo.
0: Okay, sa Dasun nga Sabado. May ara patay tayo gani nga tinan nga ang ilang pag tamping palad, no? Sa inang adlaw nga.
1: Oh. Kadambo ba.
0: Kaya salamat gid no.
1: Boche lingo nagauswag ang aton buluhat.
0: Oo, gauswag sa. Kag sa mainit man nga panahon, hindi makamugin mag patuyang. Okay, salamat gid mga K5 no sa ilang nanay Celia kag tatay Winner sa Sindaw Tilya Lacson. Salamat gid sila magpagpamati sa Inday Wilma no. Nalisdan man si Inday Wilma kang iyang bayaw no. Si Nanti Loriso nagdaliwan. So, daway pag iko impormasyon bahin siya na pero base sa Dason nga panahon. Okay, Romsel Castroverde.
1: Castroverde.
0: Oh, good noon Pastor June and Pastor Panag. Oh, dai bog nami ba? Oo, bisan malayo nga nakalambot sa Hong Kong ari gihapon dere.
1: Wow, thank you very much.
0: Oh,
1: hope to see you someday. Hope to see you.
0: Oh, sa mga K5 no, salamat magapangamuyo kita sa imo Dios. Salamat gid sa kagayunan ginhatag nimo sa amon. Kay balo kami og Ginoo nga wala kami sang nagakaigo nga kusog kag bisan pa man sa pagpaintindi sa mga butang nga dapat namon intindihon. Nga nagapray kami may their father nga buligi lang kami Ginoo. Kay way kami sang sarang mahimo kun wala ikaw. Salamat gihapon sa kalwa ni Dr. Ramil Oy, kagining stasyon K5 News FM, kag i-bless ni my dear father, i-bless man ning programa buhi nga paglaom. Kag imo ngalan o Dios ipagadayawon sa amon tunga sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay mga K5 no, atong topiko pastor among ginatawag pagkabalaka.
1: Concern.
0: Oo, pagkabalaka worry. Dobal pareho galino ang worry. Concern kag ang worry sa ilong Google ito pagkabalaka no
1: pagkabalaka
0: oh ginakabalakan ang ginatawag nga worry pero ang pinatawo
1: kahangawa
0: oh kahangawa so karon mga K5 pastor kay balo naman tangadaan sa panahon subong do hindi nagigya komportable ang aton nga mga tagipusoon
1: pag sinalayo
0: kay labi na nga tanan daw gatimbuok na way nagigya ga pa idalom. Te, inang mga bagay, hindi naman na pwede natin nga liwaton. Kagligwaton. Kaya ti, kung baga sa ano ba lang, naging powerless kita sa isa kabuta nga kaangay sina. Kaya ting decision, hindi man natin mo. Pero pwede nga sa diin, nga ma-change natin ang aton attitude. Kaya ti, sa nasiling ko na mga K5, kung magataas gani ang duha, ini nga mga butang, like for example, gasolina, kag ang kurente, ang tanan niya mataas, naging manay mo.
1: Okay, actually, Pastor John, ang situation naman, we cannot control the situation.
0: Oo.
1: But we can choose what we are going to carry forward.
0: Oh, tinayatagin na kayo. Ibisan din na pag-ilunggon. No?
1: Oo. Oh.
0: Sa mga K5, amo ng isa kabutang nga dapat naton nga ano. Kahit hindi lang pastor nagkabalaka ang katawhan sa sinalang nga sitwasyon. May ara man kukis ang sa trabaho nga ang trabaho kama. Hindi man pimawinti.
1: So tanan nga bagay may ara gid na ya makita mo nga kun trukon mo gid tuod.
0: Oo.
1: Kun hindi ka kapasangkal sa imo nauna. Ah, daw matiyag mo, abi mo, amo nang katapusan sang kalibutan tungod sang gitawag nga worry.
0: Oo, man gani. Dapat ini siya pastor ang gina topiko naton. Nga wala man sang iban nga maka anon ti makaalay ay bala. Kay makahatag sa aton sang dako nga comfort kay ti nakaibalutan nga ang buhi nga paglaom nagalaragway ini man sa Dios kag sa iyang pulong mo.
1: Kay sa eksakto nga pagka-insindi pa so Dios.
0: Actually
1: gani kita worry. Worry is a normal and natural part of life.
0: Wow.
1: In other words, buhi ka pa.
0: Buhi ka pa. Oo, no. Tikon way ka nagaworry.
1: Oh. Te, busigon, why na eh?
0: Why na, no? Kag ang, hindi mo na gani yun eh, Pastor, masiling ako ang ginatawag nga worry, no? Sa nakita natin ba lang, may exemption sa sining sitwasyon.
1: Tama.
0: Oo, tanan. So, basta buhi ang tao, May ginatawag nga buri.
1: Kag kung mabatyagano pa ni, busilingon, paintindi nga buhi kagid ya.
0: Oo. Sa mga kipa, ti salamat din, no? Kahit ti, tuno, buhi pagig ko. Pero pastor, amo ni mga butang daw, hindi gid pwede. Amo na bilang daw ka, hindi gid natin gusto.
1: Oh, kag hindi man naton gusto pero tungod sa aton tawhanon nga sitwasyon, hindi gid mahimo nga hindi naton ina paghunaw-naon. Just like for example, may tawo nga nagkadto siya nga pastor. Kag naghambal siya pastor nagawuri gid bala ko mo. Ano ginawuri mo? Kay bata ko blaw kay siya ti ano na lang nat lakad blaw kun ginawa mi sir ko kun akon ba na mapa-eskwela sa college.
0: Ati uda mo na sa mga panahon.
1: Kaya siya balaan mo ti, siyempre ang ubra ko, hindi magiging permanente.
0: Oo, hindi establisar.
1: Kaya siya sa pastor niya, Brad, dali lang. Pila edad siyang bata mo subong? Oo. Niya anong kabulan?
0: Ah, okay. Kung kisa galing pagkabala, kay butang man sa tsaktong sa lugar, no? Di, way kapag, way pagani ng lambot na sugod na eskwela na kabala ka. Ay grabe no mga K5 no. Daw makasili na ko taning at subong pag-eskwela nga daan matrikula do ka mahal naman sang tanan. Kag wala wala gid sang barato nga daan man.
1: Oh, correct, correct, correct.
0: Ay grabe no si Karen Joy Bolo, good noon Pastor John at Pastor Panag. Okay, dai salamat gid. Ah. Okay mga K5 no. So karon nakita gid naton sa kaginang gilambal ni Pastor Panag. Nga ang worry nga nakita naton diri mga beyond our control. Hindi kit pwedeng anon ko ni siya i-come on kag i-drinakon pag-ihon. So amo ni nga kinanlan gid naton nga i-adapt ining mga butang. Pero ang Biblia pastor nagahambal nagatudlo sa mga butang nga sa pihak sining kuno nga ano makapakita kita sa ginatawag nga kapahuwayan, comfort, kaginatawag nga kalig kahawanan sang aton tagsa ka mga tagipusoon kag pangunauna. So karon mga K5 dire kita karon how can I worry less no. Dire naton ibutang kay tikay balota kung kis so kisa bala makasiling tatuod nga worry is a sin pero we need also to increase our faith. So dire kita lang kita karon mabutang sining how can I worry less, hindi man sila nga tanan ma wipe out kag madula. Pero at least bala mahagan-hagan.
1: Hindi magitutali nga ma-eradicate kahit na bala ginambal. Mintas buhi ka, normal na nga sitwasyon sa kabuhi mo nga magpaminsar kasi.
0: Oo. Bisan gani kita nga mga pastor po. May mga dalagko kita nga event nga mga ano.
1: Tama.
0: Oo. Kag mga membro man natin.
1: Subong September na eh.
0: Oo.
1: May kilala ko, bro. Ano? Nakabudlay na mag-ihong.
0: Hindi so, nalang pag-mention, basi kilala ko muna.
1: Mga membro, oh. May mga event ang simbahan,
0: oh.
1: Insindihon nyo na lang na.
0: Oh.
1: Ang pastor nyo, kung anong ginapaminsar niya, kag kung available, kag may mahimo ka mo, okay.
0: Oh, be
1: ready to give an answer.
0: Oh. Pero salamat gihapon sa mga membro nga may mga amo sinang pangunauna, no? Gawuri kita sa pagtubo sang aton nga mga kabataan, ilabi na sa aton nga mga sitwasyon. So worry pastor kung aton gitanawon diri sa may Psalms in chapter 55 verse 4 and 5 sila niya, kumakabog mo grabe no ang dibdib ko sa takot na ako'y mamatay. Amo ni pinaka problema gid no, nangiginig na ako sobrang takot. Grabe, no? Abi ko na akon English ni nahimo galing ni nga Tagalog. Ari pagaling ni sa akon nga nung game himo Tagalog. So, kung sa English pa, my heart pounds in my chest and then the terror of death assault me. Fear and trembling overwhelm me and I can't stop shaking. So, po siya worry and fear are normal responses. I said that while ago, sinang ni Pastor, nga nag-treatin sa situation, but often we imagine far worse scenarios than ever hope most of our worries never come true.
1: Correct.
0: Tumutom lang siling mukagina, nga bata pa lang ka, kabalaka na.
1: Anong
0: kabulan? Anong palang kabulan, may pagani to, kung ano to. Pero nagkabalaka kung ano paano niya pa-eskulahon.
1: Yeah.
0: Oo. Tibot siling ang pastor nga nakita natin galiidere, eh. No, tuon ginman kung kisa... Hindi man natin kung kisa mapunggan nabi nga aton nga lawas nagkakadalaman nabi mo no labi na sa sitwasyon bala nang daw ka inabla kong kisa nga daw ka budlay sang tubod sang bulugasan mo
1: ay
0: oo
1: makasilay ka man nga huwag ko kasalapo like this.
0: I like that. I like it. Ay, grabe, namigo tayo, behider na, magisaya. Okay, Jubilin, maghari, good noon, Pastor June, Pastor Edmond, always thankful sa pulong nga inyo ginashare. God bless you. Bow, it breaks our hearts, ba? Namigit sa amon nga.
1: We hope, hindi lang sa pipila, kundi sa tanang nga nagapalamat, eh.
0: Oo.
1: Why, isang exempted sini nga bagay, pastor, manager, nanay, tatay.
0: Oo.
1: O labi na yung nagaplano nga magkuha sa board exam.
0: Bow, grabe na.
1: Grabe na, hindi ka nakatulog.
0: Ang nagaplano magkuha sa board exam, okay pa na. Pero ang ginawurihan, gid, ang resulta sa board exam.
1: Na, mugane, oo.
0: Okay, si Ray Sandico, good noon mga pastor watching Kabangkalan City. Ay, grabe, no? Di salamat. Gin nga sa bisan ano kalayo, nag-upod ka mo sa amon. Pero pastor, amon ino, kundi ka ginato siling naton nga paano maless ang worry, no? Kung ang ginatawag nga worry, may mga origin, eh. Kung nga ang nag-sulod ini sa persona, sa individual nga persona, ang ginatawag nga worry.
1: Siyempre, as human as we are, sa Bible, we are sinner.
0: Oo.
1: Ang isa sa mga nagatugas, ini, tungod kay kabalo kita nga tao, limitado, ang atong unho na, hindi perfecto.
0: Okay.
1: Ang worry dira, nag-sulod nga baso, hindi amunin.
0: Okay, posible.
1: Labi na kung kaysa, mahilig ka mamati-mati sang istorya sa gwa.
0: Oo, kag mag-atipon-tipon blasang mga ginatakod-takod mo.
1: Oo.
0: Hindi naman tani na nimo kabalakaan kay way ka man daya labot.
1: Oo, galing kay ti amo ni Hambal ni Kristo.
0: Oo, sige.
1: Matthew 6:27.
0: Oo.
1: Which of you, by taking thought, can add one cubit unto his stature?
0: Okay, buti ka tahom siya.
1: Oo, ti amo ni ho.
0: Uh-huh.
1: Ang butang sinin ito, instead of adding more time or giving us a better quality of life,
0: uh-huh,
1: worry steals our time.

0: stories add the single moment of your life, hindi man gali makadugang.
1: Correct.
0: Tod, no? Amo na gani kung kisabla amo na sa aton yung mga sitwasyon. Actually, namigid. Kay normal, kung aton gali pastor panumdumon, like for example, nga mo sinyo, nagasaka sa tanan ng mga kung ano dira sa aton dira sa palibot, tini kali mga bagay pastor po din aton man normalize.
1: Correct.
0: Sa aton pangunahuna nga hindi mapiktuhan bangod sang sining ginambal sang Ginoo.
1: Okay, ang ginambal ni Kristo, which of you by taking thought can add one cubit?
0: Oho.
1: Sa kapulgada unto his stature. Ang ginambal ni stature.
0: Oho.
1: Kung silingon, hindi ka naman magtaas ang ubra palibog.
0: Oh, kagway man sang may madugang sa kabuhi mo.
1: Correct.
0: Nagabuhin pa.
1: Nagadugang pagdi kay iba mo imuda nga mga
0: Ti pareho to lagi na ginhambal mo nga sa diin nga kon ang gawori gali ginakakuha niya ang imong
1: ginalipay.
0: Oras?
1: Oras.
0: Oo.
1: Oh, ti ang imong help.
0: Oo.
1: Tiktado.
0: Oo, ti amo ni gani pastor ho kung kisa bala si kisa aton ko kisa. Kada mas damo pa kung kisa ginakabalak-an ta sang sa mga ginahimot.
1: Correct. Kaga kisa mo ning matabo.
0: Oo.
1: Ya nga sakto man ni kaon niya.
0: Oo.
1: Daw mayo man ning iya nga pag ganiwang ni siya.
0: Oo.
1: Gali kay gawuri.
0: Ay, abi ko bisyo. Buri gali. Ay, grabe mangling wuri, no?
1: Ay, huwi. Amo na, Paso John.
0: Oo.
1: Nga kisa may pa gani ka po yun ka physically mo.
0: Oo. Exhausted ka.
1: Po yun ka mentally.
0: Oo. Pero kanamigit, pastor, sa ginhambal man ni Sang Diyos, there is a Psalm 62 verse 6, He is only is my rock, David said. And my salvation, He is my defense. I shall not be moved. Bago kanami, no? Tiya mo ni, kuna mo ni nga versikulo, ang imo masugata, kag ma-occupy sa imo nga pangunahuna, makapamurugot ka nga daan. Ayan, o kuni, malipay ka eh.
1: Siyempre eh.
0: Oo, kagilabi na sa mga may Kristo sa ilang kabuhi, to do ko law ay no kung tanawon natong labawal ang nakasimangot do ka correct man akong kisa ano
1: pero galing kay pasujon bisan ano tani blag hambal nga do not worry kun ano pa nada indi gid may mo nga indi gid magsalot sa mo na mo labi na kung kaisa kun seryoso mo nga gina atipan tutukan ang isa ka bagay halimbawa may utod kita nga gulpi lang nadula iya sa pagpanimbahon.
0: Kinagkabalaka kita sina.
1: Nakita mo man nga daw kanami man sang iya attitude asi man gulpi lang nawala. Wakak balo kung anong tabo siya.
0: Oo, kay pirmi nagkatabo na sa aton mismong simbahan.
1: Di, kita nga kita masiling kita nga natuan nang may problema to siya. Iha.
0: Oo, do lain man ang imo pagpaminsar sa sina nga bagay. Pero kanami lang ya bla pastor nga sa aton nga ginatawag nga worry. Amo ni siguro man nga daw ga expand man ang aton balang tagipusoon. Kay ang kapag kabalaka sa iban, amo yang aton intindi.
1: Oh, pero ari lang pastor John ang mahambal ko ha.
0: Oh,
1: sa tanan nga palamati dira nga may mga worry.
0: Oo.
1: Tandaan tagid ni ang social media hindi solusyon sa pagpabutyag sa imong mga worry
0: dira. Oo.
1: Kaya nga man, kaya kung ibantala mo da karon sa katauhan,
0: oo.
1: Dua ka bagay matabo, ma-misunderstood ka pa, kagbasi mahambalan ka pa duga inartista kay mo yan.
0: Oo. Kag pastor, according sa psychology, mga 80% sa mga tao, siran mo sa imong problema, wala gid ka kabalaka.
1: Ay, concern.
0: Oo, 20% nga nalipay kay bangod may istorya nila.
1: Di mo naman lang ko gasir problema sa kay basi nalipay ka.
0: Amo na nga way kita gasir, pareho kita paminsaro, no?
1: Di mo masyaro man ko tanong, yun kundin lang.
0: Malipay ko sana.
1: Lapit na lang wala akwan. Lapit na lang.
0: 29. Tindi lang ganito mag-share, ha? Mag-share, ganito malipay ko sina. Okay, mga K5, which is nga right din, pastor, eh, no? Kagwala, pastor, except sa may mga tarongin man niya ng mga counselor, may naghahatagin man niya sa ginatawag nga solusyon. Like, for example, di na-learn natin mga bagay. Sometimes, we have a members nga nagkakanto sa imo, and they really trust sa ilang mga problem. So, ang motivar man naton, may mga bagay ganyan kasi ang hindi naton pwede ma-share sa asawa ta. Oo.
1: Pero abi mo Paso John, may mga sitwasyon kung kaisa nga ang mga worry ba ni kung kaisa. Ang solusyon man sini nga may ara lang listening ear ba nga gusto mamati.
0: Oo.
1: Kaya nadumduman ko ni one time, may gin-isurya sa akon. Siyang time ni Dr.

0: Dr. Babio sa Cebu.
1: Okay, okay.
0: Nanugin sa akon ang tao nga nakakahibalong.
1: Aha. Nabatian mo?
0: Oo. May nagkadto nga tao kay Pastor Yos. Kaya istorya niya, Pastor Yos, I have a problem. Okay, si Pastor Yos niya, okay, sit down and tell me what is that problem. So, he, gin ko niya, gin pabayaan lang, pamati lang, ah, okay, yeah, okay, that's right, okay, anyway. Now, tapos sa istorya niya, that's all, siling ni Pastor Yos niya, yeah, yes, Pastor. So, what can I do? Yeah, Pastor, I'm glad you listen to me.
1: Wow, amo lang gigalis na.
0: Oo, amo lang na.
1: Kanami, no? Kung may mga, daw, amo mo na gurong imo nga mga ginahimo, no? At ito, way ko sa problema nga hindi pag-share sa imo kay...
0: Sa aton balay, kung may nagambal, na pamatian taman na sila.
1: Oo, totoo, no? Pamatian mo gilang. Hindi magsusupakon.
0: Oo, oh, pamatian
1: na gilang. Kaya supakon, lain na ng istorya.
0: Ito mo na nga, naka-learn man ta sina.
1: Oo. So, amo ni siling man ni ano, Pastor John, always thankful po long sa Ginoo sa ginashare. God bless you. Okay, so salamat gin mga K5 ba sa inyong pagpamati. So padayon no naton mga K5, pinakaibulot remembering that God's love and care for us are as solid as the rock can help keep our worries and perspective. God has everything under control. Bukin na lang galit naton i-trust ini. Kay nakaibulot nga God is under control. So ang isa ka butang nga i-trust naton gali. Kay siling pagdi pastor sa may Philippians 4 in verse 6. Be careful for nothing.
0: Yeah.
1: Wow, kita nimo na mga K5 katahom no. Siling niya, but in everything by prayer and supplication. Meron gani ka kanta ka pastor nga siya, why worry? Why worry if we can pray?
0: Kadungdung ka sang pag kayab ni Kristo sa langit.
1: Oho. Okay.
0: Sa John chapter 14, ano ang balya?
1: Oo.
0: Ang gatubang niya, mga disciple ito mo.
1: Oo.
0: Di ko magsiling kita disciple, ano bala ang ilas na nga status ako? Mga tao nga nakakilala kay Kristo personal.
1: Oho,
0: mga
1: correct.
0: Tao nga nakainsindi kung anong gatawag nga pagtuo.
1: Oho, oo.
0: Si Kristo nakaib, ano ang balya ni Kristo? Let not your heart be troubled.
1: Bo, kanami, no? Mag-amo nang pulong mabatian ko subong. Nagahatag ang tagipusoon nga daw perti ka bugat daw
0: nagamagaan
1: mo. Okay. May lang kang isalamat gi kay mo nang ginano.
0: Yo sana. Mga disciple, means mga tao na iya nga kay balugid ano ang mga butang sa pagtuo. Pero ang gidbilin ni Kristo sila ay magambal si Kristo nga be wise ha, but let not your heart be troubled.
1: Wow, grabe no.
0: Disciple na.
1: Pinsara bala pastor. Ang panahon nga ginukol ni Kristo para sa ila nga daw ang pinakaka nga ano ba lang nga strength nila it comes of persecution ara si Kristo mo pero pag abot sa panahon gambalan sila nga amo sino
0: ko namin no
1: o grabe na so mo mga K5 no kung nagkakabala ka lang hindi lang magkabala ka imong tagi puso salig sa Dios ah
0: damo nga tao tungod sa ilang nga worry kung kaisa hindi na amo ang ila na dangatan paminsal sa hindi amo.
1: Oo.
0: Iba niya, may guro at doon ko lang ni kabuhi ko. Kag naligan nga adlaw, nabatean ko sa news. May nanay to, iya nga ginkuhan niya mga kabataan niya. Nakalapata ito, tungkol siyang sobrang paminsar, guro madalong.
1: Oo, kay, madam lang kagani, pastor. Sa kadamo bala sa imo ginapaminsar, gulpi lang dakpon bala sa hindi amo nga hangin.
0: Correct.
1: Ti, ang resulta, pares to sa imo ginanong ang kabataan niya, ginhimuan niya sa hindi mayo kay tungod sa pagpaminsar. Pero pastor ko namin, no, nga inibalang ginaano naton, ang ginaleksyon balan na naton karon gid nga adlaw. Do timely gid sa tanan niya nagapamati sa aton. Kay sana siling ko na pastor, ang tanan niya kalibilugan, no, dere sa bakulod, kun diin man malambutan ang imong tingog, may ginagidya kabalakan nga ining kabalakan ang pagkabalaka wala sa sabat mo.
0: Correct.
1: Oo.
0: Abi mo pa sa Diyos ang panahon, hindi lang galit na sa atong panahon, even sa panahon ni Moses.
1: Oh.
0: Tanawa.
1: Ha? Oh, sige be, sige be.
0: Exodus 14:13.
1: Oh.
0: And Moses said unto the people,
1: oh, sige.
0: Fear ye not. Stand still.
1: Uy.
0: And see the salvation of the Lord.
1: Oh.
0: Which he will show to you today, hindi tomorrow, hindi next week, but today.
1: Subong adlaw.
0: Oh, for the Egyptians whom ye have seen today, ye shall see them again, no more forever.
1: Wow, grabe,
0: so,
1: no?
0: So, anong pagkapaansindi sina?
1: Oo.
0: Nga, we combat worry and anxiety by remembering and trusting what God promised in His Word and has already promised for you and has promised to do for you and for me.
1: Bong, grabe, no? Di may mga bagay, Pastor? Actually, may rason gid man ang mga taga-Israelite nga may trauma sila sa Egyptohanon mo, sa Egyptian. Di pensarab lang 430 years. Mm. Nga slavery, hindi ka na matruma. Mm. Nga grabe nga, slavery ang magtawag ya sa panahon nila. Though it takes all mo. Pain, why gadya sang right? Control gadya.
0: Ti amo to nga grabe man ang basol nila kay Moses. Kag kun ikaw ang leader, magmabasulon ka sang minilyon nga tao. Hindi na mahapos.
1: Grabe, no? Mag-abot to sa langit. Kamusta hon ta si Moses. Toto Moses? Oh. Ilunggo ni sa mo.
0: Toto Moses, ilunggo na.
1: Ato ni? Ato, sige, Pastor. Abi, itiwasan na lang bisa kabagay kagang mga taga-pamati nato. No, gano sila kung anong atong ginga dapat nga
0: ipubot siya. Mga abiyang kakauturan, ining pagkabalaka na normal ini nga tao kung kakabuhit ka.
1: Oh.
0: Pero ang pagkabalaka, tandaan ta, na sobra labaw sa mga problema nga ginatubang naton, may Diyos nga gamhanan.
1: Oh, correct.
0: Nga pwede naton palapitan. Ano ang balyakul unto me? And I will answer thee and show the great and mighty things.
1: Wow.
0: So, sila ni Kristo, in this world, you shall have tribulation.
1: Oo.
0: But fear not, I have overcome the world.
1: Wow.
0: So, kita naman, nga ikaw, guru, isa sa mga rason nga nag-worry ka kayo, basi kung wala kabalo, mag-abot ang kamatayan, wala kabalo, di makantoy mong kanal.
1: Oo, isa nakabutang ginagantaw
0: na ito. So, I think this is now the time nga kilalaho mong Diyos, si Kristo sa imong kawit bilang, o imo personal kagbugtong nga manuluwas.
1: Mm.
0: Kilalahin mo kaglingon, isa makasala, kagbatuna sa imong tagipusoon, kagtuuhi ang yasaad, I will never leave thee nor forsake thee.
1: Wow.
0: And you shall receive eternal life,
1: mm-hmm.
0: and you shall never perish. So, wow. Salamat sa imo pamati. I hope nga nakatag kami kabilinggan,
1: mm-hmm.
0: nakatag comfort sa mga nagakabalaka. Hindi magkadlok palapit sa Ginoo.
1: Oh. Ang
0: Diyos nagabulig sa aton.
1: Okay. Mga kifir, tandaan tagid ha, wala sang isa kay gayon nga ang Diyos naghalin sa iyang trono, kag nagalantaw sa imo. He is waiting for you. Call unto Him and pray. Kaya malakong Diyos nga aragin. Salamat, Gid. Kaya ang Diyos magpakamayo sa inyo.
0: God bless you.

Mayong hapon mga kauturan, mga kaabyanan, mga pinalangga na akon ng mga abyan, kag-utod kay Kristo. Kamusta kamo karon sa sining hapon? Unta yara kamo sa mayong kaimtangan, samtang kita naman magapalayag sa kanginan, pinagi sa aton pagtuon diri sa Health and Bible Expose sa Waragwagan sa K5 News FM. Yara kita makuturan magapalayag, taknalas 3, tabtablas 3:30 sa gihapon sa inyong mga orasan dira. Kagsubuman na nagapalayag kita kada Sabado sa hapon, takna ini alas 3, kaga aton tun-an ang dakong gugma sang Diyos nga ginatag niya sa imo kag sa akon. Sa aton mga kauturan dira, mga kabiyanan naton, ngayara nagasunod sa aton pagpamati, sa aton nga pagtulunan, yara man kamo, kundi inman kamo, nahamtang sa inyo, nahamtangan karon, salamat sa dakong gugma sang Diyos nga nagpakamaayos sa imo. Kag sa aton tanan, ngayari kita magatuon sang iyang bilidhon nga mga pulong. Welcome na welcome kayo mga kuturan sa aton pagtuon sa sining hapon. Sa gihapon ang inyong kubos nga alagad sa sining programa Health and Bible Expose, inyong kapatid kay Kristo, Brother Ray Herreyos, ang magatalakay naman sa mga importante nga mga pagtulunan. Sa aton mga abyandra, ngayara sa inyo na abtangan. Welcome na welcome gigamo ha sa aton nga pagtuon sa mga kuturan naton, mga abyan naton ngayara sa sulod sang salakyan nga nagatravel along the way, kundi in man kamuhalin kag di mo kwadto. Welcome kag stay safe sa aton pag travel. Sa aton mga kuturan dara sa mga nagkalain-lain nga mga markets, sa mga puloy-anan, sa diin man ang iba nyara pa sa kampo ng sinigsa, brother, itulot tamyawa mo kami abi, kaya ari kami din nagapamati sa imo, ari kami din sa kampo, sa umunang doog, hindi na akong mag-mentionar kung hindi nga doog. Basta malabutan sa itong atingog, salamat sa pagbigupod. Sa aton mga kauturan nila, ngayara man sa sulod sa mga iglesianan, sa ila puloy-anan, welcome na welcome gig mo sa itong pagtuon sa sining hapon. Salamat sa isa kadako nga hilikoton karon nga ginahimo diri sa area sang Negros Occidental Conference, nagatuon makuturan may ara one voice evangelism pinaagi sa isa kadako nga buluhaton man sa social media nga pagtuon. So welcome na welcome gid, salamat sa successful nga aktibidades. Kagsubuman makuturan sa pasalamatan naton ang aton nga mahal nga Ginoo kay gamit ang aton nga CEO ngiyang tiayon ang bugos niya Primalay Doc Ramil Oy sa yari kita nagatuo naga palayag sa kanginan. It is a free gift nga ginatag sang Dios sa aton para nga makapalayag kita sa kanginan pinaagi sa sining waragwagan. Salamat man sa iya mga staff alin sa aton nga manager, area director, area manager sa aton nga mga tanan operation, admin, upod natin sa aton nga siyempre sa technical. Without them, wala kita diri. Yari ang kaupod naton mga Alcantara brothers sa sining hapon makuturan. So, dalayaw ang ngalan sa Diyos makuturan, maga tuon kita sa ngang pulong sa Diyos, ginagdata ka mo to pause for a while, magahingyo kita sa pinasay nga kalam sa atong Ginoo as we start sa atong nga pagtuon. So, dalayawan ang imong ngalan o Diyos, yari ang imong mga alagad, nagadangop sa imo sa sininga tinakta, nagasurrender sa sining kabuhi, nga amon ang kon, nagahingyo o Diyos yung ikaw magkaluoy sa tanan sa amon, magatag sa amon sa pinasay nga kaalam as we discuss sa sining mga pagtulunan, pagtulunan nga magdulong sa tagsa-tagsa sa amon sang kahayag sa imong mga pagsulundan, mga palatukuran nga gin bilin sa imong mga katawan kag gipalaton sa amon karon pinaagi sa mga nasulat sa balaang sulatan. Salamat o Diyos sa sining gugma, pakamayuwa kami kag nga nagahingyo kami ang kaluoy sang langit amugid amon maangkon kag ginampo namo ni tanan sa ngalan ni Jesus ang personal luwas. Amen. So, di kita makuturan, magatuon kita. Sugpon sa aton nga gintalikdad, nga gintunaan sa nagligad. Na? Ang aton nga gintunaan nagligad, ang aton nga topic ko, nakafocus kita
ang dalan sa kamaturan. Gintunan naton ang pagsunod kay Ginoong Hesus. Ang ikaduwa, nanungod sang ginambas sang balaan ng kasulatan, nanungod sang ano bala ang pamaagi sa ginatawag nga bautismo or Bible-based nga baptism nga ginambal diri. Kagasubong atuntunan naman ang duwa ka mga ordinansa nga gin habili ni Ginoong Hesus nga aton ini sundon matapos ang iyang kamatayon. So, nagasugid mga kuturan sa aton pagtuon, no? Sa aton dagli mga kuturan sa aton nga Facebook. Si Brother Ray, ipaka-share. Na, ba-share anay si Brother Ray. Kay basic kon ma sining iban. Brother Ray, way ka man nakakuan sa aton nga, naka-way ka ka-programa. Kay wala ka-share. So, mga kuturan na, ma-share ko anay ha. Nalilanggid. Kay basic magsunggod ang ibang black. Kay sining nila, di ko wala ka-share. Hindi ano pag-sunod damon kay wala ka nag-share. So, ma-share gid si Brother Ray. Diba? So, hindi ka makuturan ng kasiling sa aton nga pagtuon. Share, anay. Share. Kaya hindi makuturan malipat, ha? To share sa sining aton nga pagtuon. Kaya isa, hindi ka pa maaging makadulong man kita sa ang kaayo sa aton mga kauturan, mga kabiyanan naton. Nga sa diin, nagasunod sa aton nga programa, kag makatuon man sila sa mga pagtulunan nga magdulong sa ila sa imong kag sa aton sa aton tanan nga magdulong sa aton sang dakong kahayag ihibalo nila nanungod sa dakong gugma sang Dios ara makutura na nakashare nako ha share nako so hindi kita makutura magkalipat to share man sa aton nga pagtuon no may ara na kita nga mga kauturan nga nagatamod karon so, welcome na welcome gid sa aton nga programa sa sining hapon. So mga kuturan, magatuon kita sining adri mga kuturan na ang duwa ka mga ordinansa nga gintuli ni Kristo nga dapat naton ini sundon matapos ang iyang kamatayon. Na sining nga niya antes pa ang kamatayon ni Ginoong Hesus naghimo siya sa daindala niya sa iyang plano ining sa iyang mga katauhan o kung sa iyang mga sumulunod ang duwa ka klase ka mga ordinansa. Ini may dakong kabilihanan sa espirituhanon nga pagkaimportansya na importansya significant ini sa aton nga pagtuo kag ini man kaangay man sa iban nga butang nga gintulin ni Ginoong Hesus nga ginmando niya nga dapat himuon ini ayon sa ginatawag nga gugma. So, matapos ang pag-agi sang manugtunda, dili man kuturan ang Passover may kapistahan, di ba? Passover feast. So, diri nato makita man kuturan ining Passover feast ginasunod ini sang mga katawan sang una nga panagon, no? Sang una mga katawan mauna ang panagon, ginabantayan ini ni Lagid, ining Passover feast. Nakalantaw na ton. So, kay kung mo ginabantayan ini nila, niyan, atong basahon sa libro sang, atong natawon, sa libro sang Juan, kapitulo, kapitulo 13, versikulo 1, tub-tub sa 17, nagapahayag sa aton ang mga hilikuton sa ginatawag nga Passover Supper o kon pag ano na ginatawag ni pagligad no pagligad pag iselebrasyon nila sa Passover feast bala ang ginatawag man ni Passover Supper o kon ang katapusan nga hilikuton nga gintuli ni Ginoong Hesus ila kahilikuton sa katapusan nga pagpanyapon kag sa antes pa ang pagtugyan sa iya o kon pag tugyan o pag makonsider naton ang pagtraidor sa iya no sang iyang sumulunod. So makita nato makuturan mapagbasaon naton sa John chapter 13 verse 1 to 17 nagapahayag ini. So ano ang bala ang mga disipulos ni Ginoong Hesus naka-intindi bala o kung nakahangop sila sa ginimo ni Ginoong Hesus subong ihimplo sa ila o makuturan. Kung natong basahon sa verse 12, nanungod sa paghikot sang ginatawag nga pag
panyapon ang hilikuton antes kasa katapusan sa miyapon. Kasi din sa 13 verse 12 nagasugid sa aton. Verse 7 anay, nakita naton. Ano sini nga? Nagsugid sabat siya ni Hesus karon hindi mo maintindihan kung ano ang kaulugan sining akon ginahimo, pero maintindihan mo man ini sa ulihi. Sugid bang kuturan nga sa dito ni Isla sa upper room, naplastad na ang ara sila, nakapungko sa nakalibungko sa bangko, kag may iyara nga naaman nga mga kalanon kag ilimnon. Pero mga kuturan, ang isa ka tradisyon sa mga Hudiyo, amo nga ang sila nga mga dumuluong may ara na nga mga sulugoon nga amo ang magserbi sila o kung magtinlo sa ila mga tagsa-tagsa ka mga tiil. So sila mismo nagatulukay, nakita nila ang batya ara da, ang tubig ara, kag nagulat sila sang ulipon nga maghugas sa ila tiil. Makita talang makuturan sa verse 1 to 6 nga nagasugit sa aton. Now, samtang nag-inulatay sila, naglantaw sila, sino ang magserbisyo? Sino ba ang maghimo sini? So, ang ginimo mga kuturan, nagsiling diri. Sa verse 2, nagsiling. Sa verse 1, kita mga kuturan. Sa verse 2 na, nagsiling. Sanggap ina, nagpanyapon si Jesus kag ang iya mga sumulunod karon na pasulod na ngadaan ang yawa sa huna-huna ni Judas nga anak ni Simon Iscariote ang handom nga traidora niya si Jesus. Naibaluan ni Jesus ang tanan nga gahom ginhatag na sa amay sa iya. Naibaluan man niya ang Diyos ang siya nagalin kag sa Diyos man siya mabalik. Samtang sa lamisa pa ang mga sumulunod, nagtindog siya kag nag-ubas ang iyang panggwa nga bayo. Pagkatapos, nagkuha siya sang tuwalya, kag ginwagkos niya ini sa iya hawak. Ginbubuan dayon niya sang tubig ang labador, kag ginpanghugasan niya ang mga tiil sang iya mga sumulunod. Ang kada mahugasan niya nga tiil, ginapahiran dayon niya ang tuwalya, sang tuwalya nga iya ginwagkos sa iya hawak. Pag-abot niya kay Simon Pedro, nagsining si Simon sa iya, Ginoo, hugasan mo bala ang akong mga tiil? Ginsabat siya ni Jesus, karon hindi mo pa maintindihan kung ano ang kahulugan sining akon ginimo, pero maintindihan mo nala mo man ini sang ulihi. Nagsiling, kag nagsiling si Pedro, hindi matabo hasta san o nga ikaw o magugas sa akon mga tiil. Pero nagsiling si Jesus sa iya, ti kun hindi ka magpahugas ang imo mga tiil sa akon, hindi ka na kaupod. Hindi ka na akon kaupod. Tumakuturan, yan si Simon Pedro, nagsiling, ti kun amo sina Ginoo, hindi lang ang akon mga tiil ang imugasan, kundi pati man ang akon mga kamot kag ang akon ulo. Pero nagsiling si Jesus, ang nakapaligo, limpyo na ang iya bilog nga lawas, kag hindi na kinanglan nga hugasan pa, luwas lamang sa iya mga litiil. Limpyo na kamo, pero hindi tanan kamo. Ang word yung mga kuturan, limpyo na kamo, pero hindi tanan kamo. Nagsiling siya nga hindi limpyo ang tanan tungod kay naibaluan niya kung sino ang magtraidor sa iya. Sa naugasan na ni Jesus ang iya mga tiil, ginsuksok niya liwat ang iyang panggwa nga bayo kag nagbalik sa lamisa, nagpamangkot dayon siya sa ila. Ti naintindihan bala ninyo kung ano ang kahulugan sang akon nga ginimo? Amo ni makuturan ang question naton, no? Sini niya sa 12, ti naintindihan bala ninyo ang akon nga ginimo? Sini ni Ginoong Hesus ila? Nan, si Ginoong Hesus, ano niya?
si Ginoong Jesus ba nang ekspektar nga iya mga disipulo magsulod kag maghimo sining sulit-sulit nga manghilikuton sa pagkugasay sang tagsa-tagsa ka mga tiil? Sa verse 7, verse 14 makuturan ato lang tuwon. Sining sa verse 14, ti kun ako gani nga inyo Ginoo kag manunudlo nagugas ang inyo mga tiil, dapat man nga maginugasay kamo sang inyo mga tiil. Ano gani si Ginoong Hesus? Dapat kay si Ginoong Hesus naghimo sini, dapat ang iya magitutunan maghimo man sini nga isa kay likuton sa pagugasay sang ila mga tiil. Na mo nang instruction ni Ginoong Hesus sa 15 nagambal siya. 15 ginhimo ko ini bilang halimbawa para sundon niyo. Gani himuon man ninyo sa isa kag isa ining ginahimo sa inyo. So makuturan inigali nga himuon nagambal si Hesus kay ginhimo ni Ginoong Hesus ila. Gani himuon man nila ini isa kag isa ginatawag ni makuturan Lord's Supper. Before the Lord's Supper, may mga requisitos nga dapat himuon sang iya magitutunan. Kaya ginimo ini bilang halimbawa na ginong ini Kristo, dapat himuon man ninyo ini sa isa sa ining akon sa ining akon ginimo sa inyo sini ni Ginoong Hesus. So nagambal siya sa 17 para makuha na lang. Sa pagkamatuod, ginasugid ko sa inyo nga wala sing ulipon nga labaw sa iya amo, kag wala sing sinugo nga labaw pa sa iya nagsugo sa iya. Sa 70, karon nga naibaluan nga ninyo ini nga mga butang, bulahan kamo kun inyo ini himuon. So may wording sa mga kuturan, may tinaga ang inambal sa Kristo about kabulahanan. So, kung ginimo mo ini nga isa kadako ng likuton sa pagugasay sa tiil in preparation sa ginatawag nga Lord's Supper, kabulahanan ang bali ni Jesus, no? Bulahan ka mo. So, ano gitbala ang yara sa sining pag-alagdan o kung iling likuton para sa aton? Mga kuturan, may ginalay guys sa aton. Ano ginambal niya diri? Ano kuno ang makita naton sini nga una? It memorialize Christ's life of service. Nagpahayag mo kuturan nga santa nagahimo kini gina memorial nimo, ginapalumdom nimo nga si Ginoong

manhood, leadership, nga ginambalmang kuturan. Ginataga memorialize, no? Meaning, ginsugdan niya, ginunahan niya, para nga madunduman sang iya mga katawan. Ikaduwa, nagasiling siya, sa sinang okasyon, may ara nga jealousy kag mga kasuayon sa ila sa iya mga gintutunan. Makita ta mga kuturan sa Lucas 22:24. Ano sila yung isang libro sang Lucas 22:24 ato lang tawon. Lucas 22:24 ang sila nga sang ulihi nagbinais bais ang mga apostoles kung sinugid sa ila ang labaw sa tanan. So mga kuturan, may conflict gali sa mga katawan sa Diyos, may pagbais-bais during the time kay gusto sa isa siya mangin leader, gusto sa isa mangin siya mangin leader, kag wala sa ila gusto mangin alagad. Gusto nila ang isa kag isa sa ila magtindog o kon magpahayag sa ila kugalingon nga sila ya ang mangin pangulo. So may pagbinais-bais during the time. Kag ini nangin instrumento, no? Amo na ya. Nga sila nga. Then, when Jesus was their feet, sang sigilong Isus nagkugas ang tagsa-tigsa nila katiil, may ara nga, ano na, humbleness, no? Humbled, okay? Nag-ara ang pagpa-ubos, makuturan, si Kristo naghatag sa emplo nga kung maghugas ka sa tiil sa isa, nagpa-ubos ikaw. Nagpa-ubos ikaw. Ito, makuturan, hindi bala. Aton, gusto naton kung kita ang kanya, gusto naton kita ang masunod, kita kailan na masubaharan tao. But this naman kuturan, Ginoo siya nga amo ang tag-iya sa tanan, siya nagimo sa langit, eksaduta, siya ang ato manunubos. Pero nagpahayag sana sa isa kadako ng likuton, nga amo ang pagpaubos ang iya ko galingon. Humbleness, mga kuturan, makita naton diri sa mga katawan sang Diyos, no? 22:24. A dispute also arose among them as which to them was considered to be greatest. Kung sino gibalang dako, pero gaya balya makuturan, pagpaubos. Ikaduwa, nagising siya. Ikatatlo, nagising siya. This rite also serves as a miniature rebaptism. Anong ganyan makuturan? Kung nakabatong ka na sang santos ng mabaptismo, ini nga kailikuton, nagapayag siya, kaangayalan ni siya nga nagpatugmaw kaliwat. Makita ta mga kuturan sa libro sang Juan, Kapitulo 13, Versikulo 10. Nga nagsiling. Pero nagsiling si Jesus ang nakapaligo, limpyo na ang iya bilog nga lawas, kag hindi na kinanlan nga hugasan pa, luwas lamang sa iya mga tiil. Limpyo na kamo, pero hindi tanan kamo. Kuturan na, naglimpyo na kamo. Pero kuturan, ay salamat, dala ko to. Pero sila yung Ginisos, hindi tanan kamo limpyo. Sila yung Ginisos, ikaapat, nagsiling siya, ginhimo ini as a memorial to Christ service. It can teach us to humble ourselves, to serve others to whatever extent or depth necessary. So ini siya ginimo kuno subong isa ka memorial, isa ka lalantawon, isa ka helikuton, subong commemoration sa pagsabulaton ni Kristo. Kag ini nagatudlo sa aton sa pagpaubos ang atong kagalingon sa pagserbisyo sa iban nga tao bisan ano pa ang matabo, bisan ano pa kadalom ang kinahanglanon. Number 5, nagasiling siya. Now, before leaving the upper room, after he had washed the disciples' feet, that finally ordinance with Jesus institute. Ano ko na? So, matapos siya sila nagaling dito sa upper room, siya nagimo sa paghugas ang iya mga gintutunan, tiil sa gintutunan niya. Ano ini bla ang final ordinance again? Ginambal ni Ginoong Hesus. Ginambal ni Ginoong Hesus. Sige niya. As they were eating, kita ito ang kuturan sa Matthew 26:28.

0: 26 to 28. Ito na. 26 to 28 nagasugid sa mga kuturan. Ano nga ba yan eh? Nga, samtang nagakaon sila, nagkuha si Jesus ang tinapay, ginpasalamatan niya ini sa Diyos, kagit pamiyak pihak dayon. Ginhulat niya sa iya ang mga sumulunod kag nagsiding, kuha ka mo kag magkaon, amo ini ang akon lawas. Nagpamulog ang iba kuturan si Ginisos, ato ang tinapay nga wala sang tapay, ginpaanggit ni Ginoong Hesus ang tinapay nga wala ka tapay, amo ang lawas ni Kristo. Namo kuturan, makita naton sa Lucas, namo kuturan no? Sa Matthew chapter 26 to 28, sige nga, pagkatapos nagkuha siya sa ilim noon, nagpasalamat sa Diyos kag ginatag sa ila sa nga na siling, tanan ka mo mag-inom sini. Ha? Sa 28, exceeding, tungod nga amo ini ang akon dugo, nga iula para mapatawad ang mga sala, sang nadadamo ang mga tao, hindi nagapamatuod nga may bagong na nga kasugtanan ang Diyos sa mga tao. Mga kuturan, kapahayagil mga kuturan, nga inisya amo ang nagpahayag nga tungod sa iyang dugo nga ginuhula dito sa cross Kalbaryo, isa ini kapagpatawad sa masala sa mga damo nga tawo. Kag hindi ining teksto hindi nagapamatuod nga may bag-o na nga kasulatan ang Diyos sa mga tawo. Maintindihan nato mga kuturan nga ginambal gini si Ginoong Hesus. Siling naman makita naton sa naunang Kolosas. Ka naunang Kolosas kapitulo Corinthians, I mean, naunang Korinto, kapitulo 11, versikulo 23 to 29, nagaya, ang pahayag, amo ini ang gintudlo sa akon sa Ginoo, kag gintudlo ko man sa inyo, nga sang santong gabi, nga gintraiduran siya, ginkuha siya sa, nagkuha siya sa tinapay. Ha? Nagkuha siya sa tinapay kag sa pagkatapos nilakaon sa tinapay amo man nga iya ginimo sa ilim nun ginkuha niya ini nagpasalamat kag nagsiling ini nga ilim nun amo ang bag-o nga kasulatan nga patigayunon paagi sa akong dugo imuha ninyo ini sa pagpadayon. Sining pamukuturan sa pagtuon, so nagasugit sa aton nga nagapamulong nanungod sang pagkaon, no? Pagkatapos nila sa kaon, gin pangamuyuan ni antes pa gitipik-tipik gin pangamuyuan ni kaginatag sa iya mga gintutunan. To get the most out of the service, the Lord's Supper involves a fourfold act of devotion. May apat ka mga hilikuton sa devotion. Ano to ko na? There is the act of self-examination. Una, may ara nga buluaton sa pag-examine sa kaugaligon. Tapos, napagid, there is also the act of dependence upon Jesus in the bread and the wine. So, galipindi ini sa kagiling iso sa lawas kag sa bino. Nagsubuman, nagapayag pagit sa ato. Number 3, next line, there is the act of remembrance of the Lord's death. May dakong handuraw sa kamatayon sa Ginoo. Ika katapusan nagasiling siya, there is the act of hope until he comes with until he comes, 1 Corinthians chapter 11 verse 26. Gapayag mong kuturan sa ato nga pagtuon nga nagasugid nanungod sang mga palatukuran nga ginambaling ni Jesus. Gani mong kuturan nagasiling sa aton, the communion service consists of two parts. Ang communion may duwa ka klase. First, the foot washing service. So, makuturan, ginahimo balay naton sa atong kasimbahan. May ara nga foot washing service. Kag, a test of our true attitude toward one matter. So, regambal man, isa ini sa kapagdilaw sa atong nga kinaiya, atong attitude sa, ano ko no? Sa isa kag isa. No? It is also a reminder we must be clean when we approaching the table. So kailan na antes kita magtiyag kadto sa table, yun makita naton sa 1 Corinthians chapter 10 verse 21, kailan na ngin putli kita. Kadua, the Lord's Supper symbolizes God's means of atonement. Kaya hindi mo kuturan nga ang katapusan nga panyapon, Lord's dito sa latokalanan sa latobaw ni Kristo, nag-symbolize in isang pagpanyapon, no? Pagpanyapon, no? Sa ang ginatudlo diri by means of atonement for our sins. We cannot claim to love Jesus and refrain from the great memorial of His love for us. Namang kuturan, nag-claim kita nga na ginagugma naton si Ginoong Hesus apang hindi naton hindi makita sa aton ang gugma, ang memorya o kon ang paganduraw sa indakong gugma ginatag sa Diyos aton. Pinagi sa mga kuturan sa pag, ano? Sa pagtalupangod sa aton mga inadlaw, no? Pagtalupangod sa iyang dakong kaluoy nga ginatag sang Diyos sa imong sakon. Magampo kita mga kuturan sa atong pagtakop. Salamat sa imong gugma, kaluoy, pagidait nga mo na angkon o Diyos. Nagahingyo kami karoon ang pagidait sa langit padayon. Namo maangkon tanan, upod sining imong mga katauhan nga nga padayon sa pagtuon sa imong bilibidong pulong. Indisyonin kami o Diyos sa among milikuton for the rest of the day. Initanan, giningyo na mong bato ng imong kaluoy kaayo. Ginampo na mo ni sa ngalan ni Jesus ang personal na luwas. Amen.
1: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.

0: kinaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist, DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes. Mula sa himpilan ng K5 News FM Philippines, kaakibat ang buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Hatid namin ang mga balita at issue na dapat ninyong malaman. Mga eksklusibong ulat at masusing pagsisiyasan ng mga ka-K5 investigative reporters. Kasama si ka-K5 Ryan Wooden. Ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. Negros Investigative Reports.
3: Magandang gabi mga ka-K5. Magandang gabi rin sa ating mga tagapakinig na nakatutok na sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM sa buong Negros Island Region. Mula sa mga lungsod at bayan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Sikihor, kami ay inyong makakasama sa isa na namang gabi ng paghahatid ng makatotohanan, balanse at napapanahong balita. Ako si K5 Brian Mudel at ito ang K5NIR Negros Investigative Reports. At ngayon, narito na ang managbabagang balita sa oras na ito. Spillway sa Bayuan, dekada ng problema, kailan aaksyonan?
4: Karong 2027, masugda na o mabadyitan noong 2026 sa atong probinsya.
3: Isang purok sa Bacolod, halos 10 taong walang kuryente, problema na solusyonan na. Nangangatay ng baboy sa Gihulgan, binaril, barangay official tinuturong suspect.
5: Pag hook na ko, ang nabilin, agkato na lang katong nakapusir.
6: Katulog mo na ganas, may katulog man. Yan, kumata siya. Hulbo na kami sa gito sa inyo akong ito.
3: Suntok ni kamatayan, dalawa patay sa magkahiwalay na insidente sa San Carlos City.
7: Nasuspitsado na wala giuli mo itong may ito na hinundan nga naglali sila. Ito na abot sa pagpangulat.
3: Noreco 2 personnel binantaan dahil sa sunod-sunod na brownout.
8: Kana mo yung mga ningon na may dilit na acceptable na reaction.
3: 36 na taong gulang na lalaki, binaril patay habang natutulog sa Himamaylan. Sa La Castellana, lalaki na ng agaw ng mikropono sa Binikihan, sinaksak patay.
8: Tatlo kakanta, siguro sir, sila nakakanta. Kag nagwa ang ina nga nabiktima to.
9: Patay na lang nabilin, wain ng tao.
3: At higit pa sa laro, football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Lahat ng ito inyong tututukan sa aming pagbabalik dito lang sa K5NIR, Negros Investigative Reports. Yeah.

0: When the world expects perfection, your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Ako isa ka delivery rider, ulan kag-init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
2: Arin ako subong sa menopausal stage. Ako nga mood, galain-lain. Hinami ako pamatsyag na matumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulik sa akon, ang Clinica D3 Bio, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Clinica D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
3: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-DTX 500, mga kahigalaan. Relax, anay. Mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. Sulay ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Clinica D3 Bio. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
4: Ito na ang pinagsama-samang investigative reports ng ating mga mamahaya sa buong Negros Island Region. Patuloy ang panawagan ng mga residente sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental, sa kanilang nasirang spillway. Hinanap ng K5 Bayawan News Team ang Barangay Kapitan upang alamin ang dahilan at solusyon. Alamin ang buong detalye sa ulat ni Donny Glodope ng K5 News FM, Bayawan.
5: Taos-pusong nakikiusap ang mga residente sa Barangay Kalumbuyan, Bayawan City, Negros Oriental sa pamahalaan upang ayusin ang spillway at gawa na ng tulay ang kanilang lugar na naging problema nila sa matagal ng panahon. Sa likod ng kanilang mga panawagan, may kirot sa dibdib na ikwinento ni Apolinaria Turalde, ina sa isang lalaki na tinangay sa malakas na agos ngunit nakaligtas pagkatapos nitong mag-agaw buhay dahil sa baha. Ikwinento ni Apolinaria kung paano naanod at nakaligtas ang kanyang anak.
6: Maano siya, matrabaho siya di sa pihak, sa may Kalumbuyan. Tapos paglangoy niya, kay walay baruto, langoy siya. Tapos, paglangoy niya, may cellphone siya, kagga di largo. Dili naman siya kayo, napuno na ang iyang di largo sa tubig. Tapos, hindi na siya ka ginawa, gadyakit pa. Kuha na lang siya, paanod na lang siya, ubos. Tapos, namo na iyang trabaho. Nangaanod na lang din siya. Mga gani, kay may taong nakasampay dito sa ubos, gitabang siya. Kaya gauyat na lang siya sa tigbaw ba. Na para lang gid siyang maluwa. Nga dito siya gampo sa Ginoo nga. Ay, Ginoo. Luwas ako. Kay dakwa na siya. Gitinga-tinga. May gani kay giguyod sila sa tao. Una po kong balog, sino nga tao? Kay diri lamang po ko. Diri sa kong umagad po. Amo to nga, pagluwas niya, amo to siya nga, nagpasalamat sa Ginoo. Nga buhi siya.
5: Dagdag pa niya.
6: Maugani na, sir, kay amo ang mga estudyante. Ga-standby kung magbaha. Amo na lang nang ako ang makuan sa inyo nga. Amo ang taytayan riya. Kung mula pa una, huwain na itaw makagwa. Daw pista ang kilid kay tungod sa baha.
5: Dahil dito, isinangguni ng news team ang hinaing ng mga residente sa mga kinaukulan sa pamahalaan upang hingian ng huling ulat ukol sa matagal na nilang problema sa lugar. Tumungo kami sa Barangay Hall ng Kalumbuyan, Bayawan City, dakong alas 9 ng umaga aming nadatnan sa kanyang tanggapan si Kapitan Eddie Sumadya upang itanong sa kanya kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon at sa paiba-iba na ang namumuno sa barangay, sa lungsod at sa probinsya, hindi pa rin ito nabibigyan ng pansin. At dito na, lantarang inihayag ni Kapitan Sumadya na kung kailan ito saktong nasira at kung bakit hindi na ito napapaayos ng mga namumuno. Ayon sa kanya, dahil di umano ito sa kulay ng politika sa lugar.
7: Ang update sa atong spillway, since ako nibaluan time sa during sa special project sa CBRP, na-construct sa 1980s and then na-bar down ang mga proyekto 1990s. So, sukad ang pag-bar down, nanay mga kapitan ana nga naglingkod sa time ni Girom Lamis anya kay Kapitan Ruben na nasunod na pod until nga ang resolution ana sa time ni Kapitan Ruben nagama med resolution ana sa mayor, provincial, congressman tungod sa national kapipernis until nga ako na nilingkod. First paglingkod na ako, akong ipalaop dahil na gigamaan ang pag-solusyon na yun. Akong gidala akong council ito kay Governor sa Carbaria para mapandingan sa isang project. So, among gitanaw dito ang budget na nabudgetan na siya. Time ni either sa kay Governor Henry to paglingkod niya, 35 million. So nakita, gitawagan ni Governor ang engineering sa province na initial budget 35 million. So dili enough na makakonstruct ana nga taytayan tungod ang budget ana is 100 million. So sa time nga among ipalap dito, amo pogi adto si Mayor Jack. So pormero iya mingiingnan niya o dili manggaling dahil na ito matrabaho ng atay-tayan mo initial sa 50 million nga one length lang at least magian. Sa time to time nga sige na magpala up si Mayor Jack until nga na ay halad sa barangay din sa Kalumbuyan 2005 among ipala up si Governor na si Mayor diya sa primary hospital. Niingon si Governor nga siya na bahala, ayan na lang problema Mayor. Kay ako na lang mo budget ana sa 100 million. So muna ang amo siging gi follow up until si Mayor. Anyway, si Mayor ana nakaisgot man pod kay ana man pod na sa AIP sa province nga for budget nga man nga bridge kay bridge pong guna ang angayan ana din ang spillway kay dako mo kay tubig. So muna among gipaabot nga ang mga tao sa Kalumbuyan og na diya sa Sangrila, paingong Tayawan, mo ginipangandoy nga matukod na bason karong 2027, masugda na o mabadyitan noong 2026 sa atong probinsya. So, anyway, si Mayor, paningkamot po na para nga mabadyitan sa nasyonal, ang amo lang, sige rin follow up para po matigayon ng mga project kay kahimuslan magiging sa tanong katawan. Labi na pagpagawa sa ilang mga farm product sa sugarcane, sa mais, sumay, panahon ding baha, lisog ka ayaw mong suba. So baso na lang man nga pag madunggan manggaling ni sa atong sa nasyonal at sa atong gobernur, either singgusuan bag sigbog maka atagpo ni follow up Mayor nga kanang-kanan niya mulo na mo sa Kalumbuyanon maugin ng bridge kung matukod na medyo taway na kayo ang katawhan kay sa bisan karon o mahimo na nga bridge sayon na lang kayo pag ingon na mo sa Bayawan kay mo agi mig Tayawan duol manggo din sa Tayawan pa Bayawan. So hinatunta nga mahatagan ig pagtagad sa atong mga pamunuan sa gobyerno aron nga masolbad ang maong problema.
5: Dagdag pa niya na noong nakausap niya ang alkalde ng Bayawan, sinabi ni Mayor Jack Rimond na 35 million pesos lang ang kaya na budget ng lokal na pamahalaan para sa isang lane lang ng tulay upang madaanan lang ito ng mga residente. Pero noong nalaman ng gobernador ng Negros Oriental na si Governor Manuel Chaco Sagarbarria, nangako ito ng maglabas ang gobyernong probinsyal ng 100 million pesos sa 2027 budget para sa pagpapagawa ng tulay. Apila naman ni Maria Luna Sol na nakatira malapit mismo sa spillway.
8: Kani among taytayan, unta maksyonay na gyud siya nga maayo na. Tungod sa among mga anak nga panahon nga muulan sa babaw, dili na gyud makalabang unya. Og may klasiko haon na gyud na mo among anak tungod kay mahadlok mi nga maanod. Kay basig dai batang labang gyud kay tungod daghan na gyud kaing naano diha. Unya daghan nakapasalig manggod sila sir nga kuan ko no iayuhon ako no ning 2026 ba o 2005 ba to ilang pasaad na mo sa gapadulong patong eleksyon ato. So nagdahom jud mi nga maayo na unya karon hapit naman pud na human wala pa man sa gihapon nga amo na wala pa gid maayo. So maglaom jud ko nga unta ining tuiga maayo na gid unta na sir kay para pud nga among mga anak dili na gid mi makulbaan panahon sa ting klase. Maura jud na kung gipanawagan jud nga unta kanang taytayana maayo na jud.
5: Matagal na di umanong nangako ang mga opisyal sa lugar pero puro lang ito pangakong napako. Kaya minsahi naman niya kay Mayor Jack T. Raymond Jr. ng Bayawan.
8: Mayor Jack, ako yung ipasaysay no o ipasidungog yun nga kanang unta. Sir Jack, tabangan po minimo in town Sir Jack nga kanang maong taytayan mahumanag yun unta. Tungod nga no ang amo ang mga anak maugig among ikahadlokan panahon sa ting eskwela. Maura jud na akong ipanawagan nga maayo na gidunta ng taytayan namo.
5: Noong nakaraang linggo, nakapanayam ni Station Manager Randy Coronel si Mayor Jack T. Raymond Jr. at nagbitaw ito ng mga salita na pupunduhan na umano ang nasabing tulay.
9: Sana siya sa gito, okay, which is approved na nato sa
10: wow.
9: Dito pa sa second, first quarter of this year. Na-approve na to sa Shangri-La Bridge. I hope na mga pandingan sa national
10: wow.
9: government nato kay dinasubmit man nato sa national government. I hope and pray. I've been asking for this for since 2022. Kaya this is a 100 million project ni Grenland Bridge at Shangri-La dito sa Kalumbuyan. Wow. So I hope and pray na by 2027 matagaan na kita ang ligway.
5: Sana naman ay tutuhanin ang mga ipinangako sa taong bayan upang hindi ito malaglag sa malaking kasinungalingan mula sa ating pinagkakatiwalaang opisyal na binigyan ng kapangyarihan ng sangkatauhan upang magbigay ng kapakipakinabang sa taong bayan.
11: Ako si Don Diglo Dovi para sa K5 NIR Negros Investigative Report.
4: Naway mabigyan ng agarang aksyon ang panawagan ng mga residente gaya na halos isang dekadang nagtitiis sa kawalan ng kuryente ang mahigit 80 kabahayan sa isang purok sa Barangay Vista Alegre, Bacol City. Ayon sa mga kinaukulan, mabilis ang proseso matapos itong personal na inaksyonan ng alkalde. Himayin natin ang isyong ito sa ulat ni Wilson Villena ng K5 News FM, Bacolod. Sa Insigida, ora mismo.
12: Sa loob ng halos 10 taon, nangangapa sa dilim ang ilang mga residente ng Purok Aro 2, Relocation Area, Barangay Vista Alegre, Bacolod City, lalong-lalo na tuwing gabi. Gustuhin man ng mga ito na lumiwanag ang kanilang pamumuhay, wala rin itong magagawa dahil sa poste ng kuryente mismo ang kakulangan sa lugar kung kaya't ni isa sa kanila ay hindi pa makakapagkabit ng kanilang linya ng kuryente. Tinutukan natin ang mga hinaing ng mga residente sa lugar at sila ay ating binigyan ng pagkakataon upang maipalabas ang kanilang saloobin hinggil sa kanilang sitwasyon. Matapos nito, agad na pinatawag ng lungsod ang mga residente sa lugar upang kausapin ang mga ito at magawa ng agarong solusyon ang kanilang problema.
13: O pagpalibugan kay wala pa kina na ano ang ordinansa nga para sa among sina. Wala pa. Amo na nga hambal ni Mayor, hindi lang na lang inyong pagproblema tapos hindi ka mo hindi nyo kinanlan na magbayad na sa inyong alote. Kailangan mo na, aging asikaso yun din ang amon na ano, insigida. Pag tapos mo to interview sa kung siyang adlaw to, pagka-ugto, ipatawag kami din sa babaw, itigidag yung action namin kami
5: doon. Ayon kay Nanay Mary May, umabot na sa punto na pinagbayad na ito ng mahigit 7,000 pesos dahil sa illegal na pagkabit ng linya ng kuryente ng kanyang mga anak.
10: Nag-inspeksyon sila. Namangkot sila kung may nag-attap sa akon. Siling ko, oo, may nag-attap sa akon. Duwa ko ka bata. Wala ko ya kabalo. Ya nga ang ginpamangkot nila. Murta ko na tugali nga 760. 7,760.
5: Matapos ang ilang buwan, mula nang idinulog ang kanilang reklamo sa lungsod ng Bacolod, nitong Setyembre 4, opisyal nang magkakakuryente ang mga residente sa lugar. Kasama si Bacolod City Mayor Greg Asataya at ang Negros Electric and Power Corporation o NEPC, itinayo ang pinakaunang poste ng kuryente na kakabitan ng linya patungo sa mga kabahayan.
14: Ang number one kit is that plaster, ginlantaw ta. Anong problema? Ang problema in the past is ang processing sa permit, ang documentation, ang mga balayran, ang coordination with OPPO, with NEPC. No? So, nagkatto na din sila sa akin, eh, one of the flag ceremony ito na kareklamo. So, after couple of days, ginsugura na muna process, no? Pag may mga discussions with NEPC,

0: mas malinaw na kinabukasan. Kung tayo ay nagagalit sa bawat brownout na tumatagal ng halos 5 oras, paano na lang kaya ang tuwa at saya na mga taga-araw dos na 7 taon nang umaasam na magkailaw?
1: Siyempre, grabe, ganda pangalipay na mo, eh, pag groundbreaking, da, grabe, kasadya di sa amon, kahit madayo na gid, konting kimbot na lang gid, may suga na kami. Kag ang amon nga December, ang New Year na mo, napi-happy na gid ni, kag ang amon nga Christmas, Merry Merry na gid.
0: Para sa Negros Investigative Report, ito si K5 Wilson Villara, K5 News FM.
2: Tutukan sa aming pagbabalik. Nangangatay ng baboy sa gihulgan, binaril, barangay official tinuturong suspect.
3: Pag upna ko, ang nabilin, at kato na lang katong nakapusin.
4: Katulog mo nag-anas na may nakatulog man. Yan, kumata siya, hulbot ng armas ng gitusin niya akong ito.
2: Suntok ni kamatayan, 2 patay sa magkahiwalay na insidente sa San Carlos City.
5: Nasuspiksado. Na wala giuli mo tong may tong hinungdan nga naglali sila ito na abot sa pagpangulat.
2: Noreco to personnel binantaan dahil sa sunod-sunod na brownout.
6: Kana mo mga ningon na medili na acceptable na reaction.
2: 36 na taong gulang na lalaki binaril patay habang natutulog sa Himamaylan. Sa La Castellana, lalaki na nang agaw ng mikropono sa binikihan. Sinaksak, patay!
7: Tatlo kakanta, siguro sir, sila nga nakakanta. Kag nagwa ang ina nga nabiktima to.
8: Patay na lang nabilin, wala ng tao.
2: At higit pa sa laro. Football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Iimbestigahan na sa aming pagbabalik. Dito lang yan sa K5NIR, Negros Investigative Reports.

0: Early mornings, late nights, stressful rehearsals, the pressure to be your absolute best, inside and out. That's why I choose Clinica D3 Bio. Rich in medium-chain fatty acid, while powerful antioxidants maintain my youthful, glowing skin. Staying protected, staying radiant, ready for every spotlight. Because a queen's true power isn't just her poise, it's her resilience. Clinica D3 Bio. Defend your glow, empower your crown.
1: Aniya na ang Mighty C, ang panlaban nimo.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akon diyan. Sugod ko pag-inaw sa San Clinica, GTX 500, kag Mighty C, ang bukol sa akon diyan nadula. Una mo islamat sa Clinica, GTX 500, kag Mighty C.
1: Taas ba ang imong blood sugar? Mag-GTX 500, mga kahigalaan! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaman sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, isang kilalang mangangatay ng baboy sa Gihulngan City, Negros Oriental, ang nasawi matapos umanong pagbabarilin ng isang barangay official. Narito ang ulat ni K5 Elmer Saga ng K5 News FM, Canlaon.
4: Isang kilalang mangangatay ng baboy sa Gihulngan, binaril umano ng isang barangay official. Patay. Hanggang ngayon, ang suspect hindi pa rin sumusuko sa mga otoridad.
5: Agosto 28, 2026, alas 9 ng gabi, biglang nabulabog ang tahimik na gabi sa barangay Hilaitan, Gihulngan City, Negros Oriental. Matapos sumanong umalingaw-ngaw ang mahigit 30 putok ng baril. Kasunod nito, bumagsak ang biktima na kinilalang si alias Limarta, 28 anyos, binata at

0: eksidente ng nasabing lugar. Itinuturong suspek sa pamamaril si alias Rama, isang barangay official mula sa kalapit na barangay o sa barangay Maniak sa parihong lungsod. Batay sa investigasyon ng pulisya, sinasabing nakainom ang biktima ng mangyari ang insidente. Umano'y bigla na lamang itong pinaputukan ng suspek gamit ang isang revolver matapos ang maikling pagtatalo sa lugar kung saan naganap ang krimen. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad kung anong eksaktong kaso ang isasampal laban sa suspek, kung homicide o murder, dahil patuloy pa ang isinasagawang investigasyon. Patuloy rin ang pagtugis ng pulisya sa suspek na hanggang ngayon ay nananatiling at large.
1: Investigation conducted, naka-inom lagi, nagkabikil og istorya, naghagitanay og sumbagay. So naabot sa punto na noon ang maday usa ka other party ang sa side sa suspect nga na aday dala nga pusil mubuto, nahitabo gid ang pagpamusil. So sa pagkakaron ang suspect ato paningi tugis. At large pa.
0: Samantala, sinikap ng K5 News FM na alamin ang buong pangyayari sa pamamagitan ng pakikipanayam sa isa sa mga nakasaksi sa insidente. Ayon sa saksi, bago ang pamamaril ay nagkaroon muna umano ng pagtatalo sa pagitan ng biktima at isang helper ng suspek. Batay pa sa salaysay ng saksi, nakahiga lamang umano sa sofa sa loob ng isang tindahan ng suspek nang bigla itong bumangon. Umano'y matapos maistorbo at agad na bumunot ng baril bago pinaputukan ng biktima.
2: Wala na may tao ka na mauloy alas 9, mukwala pag kumusira naman ko. Pag hook na ko, ang nabilin, agkato na lang katong nakapusil o katong kauban niya nga do, tulog ka buhok.
3: So, ngayon ito ko ate, kanilu na sila'y away, laway, nahamot sa punto nga namusil siya?
2: Wala na sila mag-away. Ang kuan lang niya, ang una nga kuan ko na, ang ihang tao, medyo mo ragit pariglahan ba itong
3: namatay?
2: O, itong namatay. Kay iamanggi, ipaghagit ka man noon niya ang tao ito namatay. Itong tao itong kanakang nakapusil. Muto nga, pag kuan niya nga, ipaghagit yung tao, muto na kaya nakuha na naburot niya ang iyang armas. Pusil gidayon.
3: Kitang si pusil wa si sustorya.
2: Wala kay agian tao na may main quitro niya. Tao tulog ka buhok. Kanang suspek ka tong nakapusil, natulog na siya ng medyo murag na libukawan ba?
3: Ang termino kita na libukawan
2: siya. Libukawan siya. Kanya kay ang yan tao mao may gihagisan sa atong namatay mo na nga automatic dayon bunutan din ng armas.
0: Agad namang isinugod ang biktima sa isang paggamutan upang mabigyan ng lunas. Subalit makalipas lamang ang ilang oras, tuluyan itong binawian ng buhay dahil sa mga tinamong tama ng bala. Sa panayam naman sa kapatid ng biktima, sinabi nitong kilala sa kanilang lugar si Lemarta bilang isang mangangatay ng baboy. Hindi rin itinanggi ng kanyang kapatid na may mga pagkakataong nasasangkot sa mga away ang biktima. Ngunit para sa pamilya, hindi nila inakala na hahantong ito sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay.
4: Hindi na siya palaway?
3: Hindi siya palaway. Pero hilig na siya inom, sir?
4: Oo, inom na siya. Naasay minom po niya ka ng sok-simana, kadawa. Makapuhay po na siya sa simana.
3: Sukad-sukad, wala niya siya ingon na nakibalag kontra, ana.
4: Ah, nakibalag na siya?
3: Nakibalag, pero hindi ingon ini kagrabe.
4: Hindi ka ingon na kagrabe kayo. Wala pa ko kabalo nga nasay bikil sila po ng kabalo. Katulang gibiuna mo rag puro puno sila nakainom. Ya. Kana kung mangod ko, ang kaoban na nakapusil niya, iyan pong itong gihagit o sabagay. Ya, kana nakapusil, katulog mo nagana sa mga katulog man. Ya, kumata siya. Hulbo na mas gipusil niya kung isoon.
0: Hanggang ngayon, nagpapatuloy ang manhunt operation ng Gihulgan City Police laban sa suspek, isang barangay official na itinuturong nasa likod ng pamamaril. Sa kabila ng pagkakalibing sa biktima, nananatiling malaya ang suspek at hindi pa rin sumusuko sa mga otoridad. Patuloy namang inaalam ng kapulisan ang tunay na motibo sa pamamaril, gayon din ang eksaktong pananagutan ng suspek sa insidenteng kumitil sa buhay ng 28 anyos na si alias Lemarta.
5: Para sa K5 NIR Negros Investigative Report, K5 Elmer Sagam, K5 News FM.
6: Dalawang magkahiwalay na insidente ng panununto ang naganap sa San Carlos City. Ano ang nangyari sa dalawang insidente? At paano nauwi sa trahedya ang simpleng suntukan? Narito ang ulat ni K5 John Bersales ng K5 News FM San Carlos.
7: Hindi na bago ang mga karumaldumal na krimen na nagaganap sa kahit saang bahagi ng daigdig. Ang mga ganitong pangyayari ay hindi maiiwasan sapagkat bahagi na ito ng realidad at wala itong pinipiling lugar. Dito sa San Carlos City, Negros Occidental, nitong nakaraang mga araw, tila kakaiba ang sinapit ng dalawang individual bago pa man sila binuwi ng buhay. Ang dalawang biktima kasi ay namatay dahil di umano sa panununtok. Hapon itong September 5, isang lalaking dayo na mula sa Valle Hermoso, Negros Oriental, ang binuwi ng buhay sa pagamutan matapos itong upakan ng tatlong individual dahil di umano sa girian. Kinilala ang biktima na si Elias Wendell. Kalauna na sa isinagawang hot pursuit operation, nahuli ang dalawang tinuturong salarin sa panununtok sa kanya na sina Alias Bebe at Antonio Barcelo. Isinampan ang kasong homicide laban sa kanila.
8: Homicide to ang i-file nato sa Katomole incident na nitabo sa barangay ito.
7: Sa kabila nito, iginit ng PNP na hindi pagkakaunawaan sa pera ang ugat ng krimen. Binawian ang buhay ang biktima matapos mabagok sa simento ang kanyang ulo dahil sa pananapak.
8: Marag nga, kung ano nga, kwarta walang iuli, anak. Muna ito yung rason nga, ang biktima, kung ako niya ang kwarta sa itong suspiksado, na walang iuli. Muna ito yung hinundan nga naglali sila. Ito na abot sa pagpangulata na tamaan yun ito at ang biktima. Ito yung hinundan nga nadala sa ospital and then after mga pila ka oras, napatay yun.
7: Samantala nitong September 7 ng madaling araw, isa ring ina ang binawian ng buhay pagkatapos itong suntukin ng kanyang live-in partner. Ayon sa investigasyon, selos daw di umano ang dahilan ng pangyayari. Lumalabas rin na pareho di umanong nakainom ng alak ang biktima at ang kinakasama nito na siyang tinuturong suspect. Nahaharap ngayon sa kasong homicide in relation to RA9262 ang nasabing suspetsado. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi naging pangkaraniwan ang ganitong pangyayari dito sa syudad dahil nangyari ito na halos magkatugma ang paraan ng kaganapan. Bawat isa sa mga suspect ay hindi umaasa na hahantong pala sa mabigat na krimen ang pasimpleng suntok dahil sa bugso ng galit at pot. Gayunpaman, magiging paalala sana ito na minsan hindi sa lakas ng kamao nalulutas ang kahit anong problema at hindi pagkakaunawaan.
5: Ako si K5 John Bersales para sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.
6: Tutukan sa ating pagbabalik. Noreco to personnel, binantaan dahil sa sunod-sunod na brownout.
9: Kanang mo'y mga ningon na may dilit na acceptable na reaction.
6: 36 na taong gulang na lalaki, binaril patay habang natutulog sa Himampaylan. Sa La Castellana, lalaki na nang agaw ng mikropono sa binikihan. Sinaksak, patay!
10: Tatlo kakanta, siguro sir, sila nakakanta. Kag nagwa ang ina nga na biktima to.
11: Patay na lang nabilin, wala ng tao.
6: At higit pa sa laro. Football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Lahat ng yan, ating himay-himayin dito lamang sa K5 NIR, Negros Investigative Reports.

0: your body needs a fortress. That's why I trust Clinica D3 Bio to maintain my youthful glow even under the brightest lights. Clinica D3 Bio is a superfood rich in medium-chain fatty acids and antioxidants that acts as my natural anti-aging and antimicrobial shield. Beyond the makeup, beyond the stage, beauty fueled by science. On the stage, Clinica D3 Bio, the superfood secret.
1: Likawan ang masakit, babakuro ng immune system, mag Mighty C. Nainom mo na para iwas sa anuman ng masakit, mag Power Trio.
2: Ako isa ka delivery rider, ulan kag init akong ginasulay. Para todo resistensya, pagprotektado, ang ginainom ko, Mighty C. Hindi ini mahapdi sa tiyan kay alkaline base. Sa mga rider nga mga kaupod ko, para magtodo resistensya, mag Mighty C.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, the alkaline base na vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. DTX 500, ang suplemento na panlaban sa kidney problem at diabetes.
3: Sa ating pagpapatuloy, ilang tauhan ng Negros Oriental Electric Cooperative binantaan dahil sa sunod-sunod na burnout na ikinagalit ng mga konsumidor. Narito ang detalye mula kay James Banduquillo ng K5 News FM, Dumaguete.
4: Sobrang takot at pangapa ang nararamdaman ng mga tauhan ng Negros Oriental na Electric Cooperative o Noreco 2 matapos na pagbantaan ang kanilang buhay ng mga tao pa. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, na ang mga tao sa Negros Oriental ay nakaranas ng sunod-sunod na burnout na naging dahilan ng kanilang galit sa Noreco 2. Nang maranasan ng mga tao o konsumidor ang sunod-sunod na burnout, ay nagsilabasan na ang mga hindi magandang opinyon ng mga tao. May mga nagmura at bumitaw ng maaanghang na salita hanggang sa umabot sa punto ng pagbabata sa buhay ng mga tauhan na nagtatrabaho sa Noreco 2. Sa isang panayam kay Negros Oriental Electric Cooperative General Manager na si Attorney Faye Marie Tagne, kinumpirma nito mismo na nakatanggap sila ng pagbabanta sa kanilang buhay. Ayon sa kanya na balido ang galit ng tao na palaging burnout na naging dahilan ng pagtaas ng bayarin sa kuryente, ay hindi pa rin ito sapat na dahilan na upang pagbantaan na ang kanilang mga buhay at sabihing pasasabugin na ang mga assets ng Noreco 2. Maaaring sabihin ng mga tao ang lahat ng kanilang hinanain, ngunit hindi katanggap-tanggap ni umano ang pagbabanta sa kanilang buhay, lalong-lalo na ang mga empleyado ng Noreco 2.
5: Kanabi itong gamito na para magama o muspin o mga istorya nga dili mao, di na po dagay na maayo, no? And more importantly, kung itreten ang kinabuhi sa mga taong natrabaho sa Noreco 2 o ang mga assets sa Noreco 2 na may niingon nga lawayan o bomba, alayabayan o granada, may niingon nga pabuthon ang mga pasilidad sa Noreco 2. These are not kana mo yung mga ningon na may dilit na acceptable na reaction.
4: Matapos makatanggap ng mga pagbabanta, naging alerto na ngayon ang security details ng naturang kampanya upang protektahan ang kanilang mga buhay. Ayon kay General Manager Tagle na mismong PNP na ang nagpayo sa kanila na higpitan ang kanilang security sa lahat ng mga taong papasok ka sa kanilang tanggapan upang masiguro ang kanilang kaligtasan.
5: Atong gisaka ang atong security dirisod sa Noreco 2. Hey, ang ingon police mismo ang advice na mo ani, you do not take any threat lightly. Kada threat serious na. And we deem that as threat. Kana siya tanan. So we are increasing security. Tanan nga mga kaubanan na mo dili sa Noreco 2, advise to be extra careful. Kay kung laan pala may nailain o pangunahuna, then modretso ra o pamusil. Modretso ra o harm, no? No, pangluksakon. Agi, kagayunipon, may kagnoreko to. Di naman, hindi naman pala ba yun ang mga ingon ani? Di pala ba yun? So, amo, we are taking legal actions na good ani.
4: Ang pagbabanta sa buhay ng mga taong nagtatrabaho lamang sa Noriko Rosa ay hindi normal na reaksyon at hindi nila maaaring baliwalain at maghintay na may hindi magandang mangyayari sa kanilang mga tauhanda.
5: Mao, dili siya normal na reaksyon, no? Dili na ni siya ang acceptable na nato nga mo-reacta kabahin aning ato ang sitwasyon tanan.
4: Hiniling ni Attorney Fee Marie Tagling sa mga konsumidor na intindihin at pakinggan ang kanilang paliwanag upang malaman nila ang totoong dahilan sa sunod-sunod na brand out na nangyayari ngayon sa buong Negros Oriental. Ayon kay Tagling na hindi nila kalaban ang Noriko Rosa dahil nagtatrabaho lamang sila para sa lahat at para magbigay ng serbisyo sa mga tao. Handa di umanong magpaliwanag si Tagle sa mga taong hindi palubos na iintindihan ang sitwasyon kung bakit mayroong brand out na nangyayari ngayon. Sinabi ni Tagle na kahit sila ay nakakaranas din ng pagtaas ng kanilang bayarin sa kuryente at nakakaranas ng sunod-sunod na brand out kahit sila ay mga tauhan kung nagtatrabaho sa Noriko Rosa ay hindi pa rin sila exempted sa brand out.
5: Dili ni ninyo kontra nga naa sa Noriko to. Gatrabaho mi para natong tanan. So ani nga mga sitwasyon karon, kung mga ayaw mo explanation na mo, willing kay ni mga itong explanation mo, mo kung naamoy kanang pabuntungan sa imuhang kalagot, wala na po may problema. Na kay mismo kami po, consumidor, di-experience po namo ang pagsaka sa presyo sa kuryente. Di-experience po namo ang brownout sa among mga balay. Pareha ta og estado, wala po ko. Ako personally, wala po ko kuan inani. So ayaw taon og hulga-hulga ami og pamusilon mi diri or inyong ipabuton ang mga pasilidad sa Noriko to or Labaya Granada or whatever.
4: Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng legal team ng Noriko Rosa ang kanilang mga natanggap na pagbabantas sa kanilang buhay. Hiniling naman ni Tagles sa mga tao na maging responsable siya sa kanilang binibitawang salita at iwasan na ang hindi magandang pananalita, lalong-lalo na ang pagbabantas sa buhay ng kapwa.
5: Ako pong hangi sa tanan nga, kung maging responsable lang ta sa ato ang mga utterances, ato ang mga statements. Okay rami kung mapagbulbol ta, pero ayaw laman ka ng ang mga kinabuhi inyong ang gihandong na mapailas, ang mga pasilidad inyong gihandong na madaot.
4: Para sa Negros sa NIR Investigative Report, ako si Kaki 5, James Ditri Bayo Panduquillo.
3: Sa iba pang balita, isang 36 taong lalaki ang patay matapos umanong pagbabarilin habang natutulog sa Imabaylan City. Murder ang kasong isinampa sa suspect. Narito ang report ni K5 Obris Suspenye ng K5 News FM, Kabankalan.
6: Natagpuang wala ng buhay ang 36-anyos na si Herman David sa loob ng kanilang bahay sa Sitio Daan Banwa, Barangay Suay, Himamaylan City. Habang natutulog umano ang biktima katabi ang kanyang live-in partner, pinatay ito ng sospetsado.
7: Ayon kay Mary Chris Molate, live-in partner ng biktima, karawan na Herman noong Setyembre 8. Bandala 5 ng hapon ay nakipag-inuman ito sa katabing bahay at umuwi dakong alas 10 ng gabi bago sila natulog. Pagsapit ng alas 2 ng madaling araw, nagising si Mary Chris sa pagtunog ng alarm clock at sinubukang gisingin si Herman. Doon niya na-discovering na naliligo na ito sa dugo at may tama ng bala sa ulo.
8: Kaon ko sa kuno, alas 3 o alas 2 imidya kay para agad ang mga kayo sa baboy. Ang batsyagan ko lang yung pagtulog na mo. Nakakos ko sa iya, may naglagpok. paglagpok, wala lang ako ng sapake kaya doon naglagpok. Sinipulubi lang sa likod, balay. Tapos nagtayog ang balay, gabay, bret.
7: Sinabi rin ng kanilang kapitbahay na may narinig silang dalawang putok ng baril. Ngunit hindi na sila lumabas dahil wala naman umanong narinig na sigawan sa lugar.
9: May lumpak ka doon, tingin wa sa gani. Kaya kung mega panic, diri ko sa amon kag sadira. Magadto man di siya, tingin wala man, linong man. Linong.
7: Ayon kay Mary Chris, 7 buwan pa lang silang magkasama ni Herman. Pareho silang may dalawang anak sa una nilang karelasyon. Nalaman ding may natatanggap na pananakot ang pamilya ni Herman galing sa ex-husband ni Mary Chris at giit naman niya na imposibleng siya ang may kagagawan dahil umanong nakakulong pa rin ito sa kasong RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children dahil umano sa pananakit nito kay Mary Chris.
10: Amo na batian. Amoy na ang ambana sa ginakagawa na. Si ang hambal sang sa, ano, sa cellphone na maghanda lang pa mo kay manimalos kay kami.
7: Samantala, kinumpirma ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, hepe ng Himamaylan na Component City Police Station, na naisampa na ang kaso laban sa suspect habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang mapalakas ang ebidensya ng prosecution. Dahil hindi paligtas ang pangunahing testigo sa krimen, minabuti ng kapulisan na unahin ang pagkuha ng lahat ng mahahalagang detalye at tiyaking maprotektahan ang mga batang posibleng maapektuhan bago magdabas ng anumang impormasyon na maaaring tumukoy sa pagkakakilanlan ng suspect.
6: Para sa K5 Negros Investigative Report, ito si Aubrey Sespenye, K5 News FM.
3: Murder din ang kaso na sinampa sa pagsaksak patay sa nang-agaw ng mikropono sa isang videokihan sa La Castellana, Negros Occidental. Ang investigative reports ni K5 Red Salgado ng K5 News FM, Bacolod.
11: Dahil sa umano'y agawan ng mikropono sa video key machine, isang lalaki ang nasaksak at napatay sa Barangay Kabakungan, Bayan ng La Castellana, probinsya ng Negros Occidental. Patay ang isang lalaki matapos sinaksak na maraming beses na kanyang kasamahan sa trabaho sa palayan noong Setyembre 6, pasado alas 8 ng gabi sa Sitio Mantuhod, Bayan ng La Castellana, sa probinsya ng Negros Occidental. Sinabi ng may-ari ng tindahan na pasado alas 5 ng hapon nagpunta ang suspect na si alias Jovel sa kanyang tindahan para bumili ng pagkain kasama ang kanyang dalawang kaibigan at doon na rin tumambay.
12: Namahaw di si Jovel na ngalandisa tapos si Sinti Kanyete opo dyan man na nga nagpamahaw sila soft drinks. Tapos may isa sila kaupod nga si Muymoy nagagad sa ilan na sir nga ma-bijoke. Kinag-open ko sa nga ako nga bijokehan.
11: Ngunit pagkalipas ng ilang minuto, sila ay nagdesisyon na kumanta sa video key machine. Sa aligasyon ng may-ari ng tindahan na habang kumakanta sa video key machine ang tatlo, bigla na lamang na lumitaw ang biktima na si alias Donnie.
12: Tatlo kakanta, siguro sir, sila nga nakakanta. Kag nagwa ang ina nga biktima. Na biktima to.
11: At nang marinig ang kanta ng Ages na Mary Jane, bigla itong inagaw ang mikropono. At doon na nagsimula ang palitan ng masakit na salita.
12: Sa ni Jovel nga, hindi ka din magsabad sa amon. Tapos kagina pa kabala. Kagina pa blay mo pa ano sa akon. Do amo to blaser nga nakabati ko sa ilang ginambal, nagwa ko din sa Changi.
11: Sa patuloy na pag-aaway ng dalawa, napilita na magdesisyon ng may-ari ng tindahan na patayin na lamang ang video key machine at pinauwi sila sa kanilang bahay dahil sa kaguluhang naganap.
12: Kagin patay ko nga ako yung video keyhan, kagisaway ko sila nga nang amugin na siya yan, na makahubog bla ng daw yung mat sa blood pero hindi na sa mga ano sa inyo.
11: Nagulat na lamang ang isang residente sa lugar na may narinig siyang boses ng isang lalaki sa labas ng kanyang bahay na parang may iniindang na sakit. Ang bahay na ito ay tinatayang 50-80 metro ang layo sa tindahan kung saan naganap ang pag-aaway ng biktima at ng suspek sa di umano'y mikropono ng video kay machine.
9: Patay na lang nabilin, huwag ng tao.
13: Pero may ara pa sa indokuan, do pukutan ay natabuan.
9: Huwag
13: na?
9: Wala. So, do pag tumbay at guro, biniray lang guro ka mang dalagan. Kaya pag huwag ko, wala naman tao. Siya na lang isarig higda.
11: Lumabas ng bahay ang isang residente at doon nakita si Jovel na duguan. At ayon pa sa kanya, ito ay may sugat sa leeg, likod at tiyan. At dinala pa ito sa ospital, ngunit ito ay binawian ng buhay.
13: Kiliog sa kuno?
9: Kiliog, ginamo pa na ito.
13: Oh.
9: Dutay lang dugo, ay kagwa may dugo. Pungtak lang yung dugo, nagwa.
11: Pagkatapos ng krimen, dali-daling tumakas ang sospek. Ayon naman sa kay Police Master Sergeant Francis Barilio, investigador sa naganap na insidente, nagsagawa ng hot pursuit operation ang La Castellana Municipal Police Station na pinangunahan ng kanilang hepe na si Police Major Romulo Hipilango at nahuli ang suspect sa kanilang bahay sa Barangay Kabakungan Lunes ng umaga, Setyembre 7.
2: Kaprovide kita sa isa ka-witness or na-interview na ito ng isa ka-witness nga si Ariel Landisa. Iyamanigin upda ng aton nga kapulisan sa balay sa aton nga suspect nga nahamtang malang malapit man sa balay ni sa aton witness. Kag dito nakita man sa aton kapulisan, nabdan ato dito ang suspect. Kag bangod nga may personal knowledge sa aton kapulisan, kag gin-identify man sa aton nga eyewitness nga nakakita sa krimen kung paano natabo. Dito na ni ginaristo sa aton kapulisan.
11: Nasampahan ng kasong murder ang suspect noong Setyembre 8 sa nagawang krimen na pagpatay sa kanyang kasamahan sa trabaho.
2: Ginpasaka naman sa aton kapulisan no, ang nagakaigo nga kaso subong sa provincial prosecutor. Ginpasaka sa aton sa La Castellana PNP ang kasong murder sa aton ini nga arrested suspect.
11: Para sa NIR Negros Investigative Report, ako si Red Salgado, K5 News FM.
3: Tutukan sa aming pagbabalik. Higit pa sa laro. Football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Manatiling nakatutok dito lang sa K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: Ari na ko subong sa menopausal stage. Ako nga mo, galain-lain. Hindi namin ako pamatsyag, matumbako. Hindi ko kaginhawa. So, ang nakabulig sa akon, ang Klinika di Trivayo, kag amoy ni nagnami, ito nga akong pamatsyag. Sa Klinika di Trivayo, dasig ka mag-ayo.
1: Sulayi ang kayuhod nga dala sa Virgin Coconut Oil nga na sa Klinika di Trivayo. Relax anay, mag-detox coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: Indiagnose ako nga may bukol ang akong tiyan. Sugod ko pag-inaw sa isang klinika, DTX 500, kag Maitese, ang bukol sa akong tiyan na dula. Manamong islamat sa klinika, DTX 500, kag Maitese.
3: Ang D3 Bio, himo sang extra virgin coconut oil nga ginopdan sang vitamin D3. Sa D3 Bio, dasig ka mag-ayo.
4: Sa huling balita, higit pa sa laro. Football, daan patungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros. Narito ang ulat ni Ka-K5 Ruel Pineda ng K5 News FM. Sagay sa Bilibang!

0: football, daan tungo sa pangarap ng mga atleta sa Northern Negros.
1: Sa bawat sipan ng bola, bawat takbo sa field, at bawat sigaw na suporta mula sa gilid ng playing field, isang bagay ang malinaw. Buhay na buhay ang football sa Northern Negros. At dito sa lungsod ng Sagay, muling pinatunayan na hindi lamang laro ang football. Isa itong larangan kung saan hinuhubog ang disiplina, determinasyon at pangarap ng mga kabataang atleta. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinagawa ang First Congressman 3D Marañón Football Tournament 2026. Isang paligsahan na nagtipon sa 16 na kupunan mula sa iba't ibang lugar at football clubs. Ginamit bilang venues ang Saromar Football Field at Sagay National High School Football Field, kung saan halos isang linggong nagharap-harap ang mga kupunan mula elimination round, semifinals hanggang sa pinakahihintay na finals. At hindi naging biro ang bawat laban. Sa bawat minuto ng laro, kapwa ipinakita ng mga atleta ang kanilang bilis, husay, teamwork at tibay ng loob. Mas naging kapanapanabik pa ang kompetisyon sa paglahok ng mga kupunang may mataas na antas sa karanasan sa football. Kabilang ang Philippine Army at Philippine Air Force Football Clubs na kapwa nakikilahok na sa Philippines Football League. Dalawang kategorya ang pinaglalaban sa tournament. Ang Under 18 Division para naman sa batang atleta at ang Men's Open Division para sa mas veteranong manlalaro. Sa huli, matapos ang matinding laban, tinanghal kampiyon sa Under 18 Division ang Baguio City Football Club, habang Philippine Air Force Football Club naman ang nagkampiyon sa Men's Open Division. Ngunit higit pa sa mga tropeyo at medalya, may mas malaking kwento sa likod ng tournament. Ito ay kwento ng mga atletang nangangarap. Mga kabataang maaaring balang araw ay makapaglaro hindi lamang sa mga lokal na torneo, kundi sa mas malaking entablado at maging bahagi ng mga internasyonal na kompetisyon. At para kay 2nd District Congressman Alfredo 3D Marañón III, ang pagsuporta sa sports ay isang paraan upang mabigyan ng pagkakataon ang mga atleta may pakita ang kanilang talento at maabot ang kanilang mga pangarap. Bahagi ito ng patuloy na mga programa at advokasya sa ilalim ng kasama na nakatuon sa pagbibigay ng suporta at oportunidad sa mga nasasakupan ng Cadiz, Sagay at Manapla. Dahil sa Northern Negros, hindi lang football ang ipinagmamalaki. Pinapalaki rin ang mga pangarap at sa bawat sipa ng bola, may isang batang atleta na umaasang balang araw, siya naman ang tatahak sa international stage. Mula sa Sagay City, kung saan ang football ay hindi lamang isang laro, kundi isa rin itong daan patungo sa pangarap. Ako si K5 Ruel Pereda para sa K5 Investigative Report.
2: Inyo namang natunghayan ang mga balitang hatid ng buong puwersa ng K5 News FM Negros Island Region. Ano mang krimen, katiwalian at problema, atin yan tututukan. Dahil ito ang mga balita na dapat ninyong malaman. Sa ngalan ng aming CEO na si Doc Rabil Itang Oe at sa mga himpila ng K5 News FM sa buong Negros Island Region, kasama ang mga technical staff, news writers at field reporters, ako si K5 Brian Morden at ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. 1.5 K5.

0: Isa ka lupo!
1: Look panay na. Kaupod si Bu Magranada.
0: Isa ka lupo! Isa ka lupo!
1: Obdan si Boom Granada sa inyong mga radyo, sa Facebook Live, ka K5 Bacolod.
0: Isa ka lupo!
1: Send me your hugot love song, hugot greetings. Kung wala girlfriend, wala boyfriend, comments atod nga live. Kaya pangitaan ka mo ni Boom Granada. Sang uyab, kagsang boyfriend ra. Salawat nga live kita sa Facebook account ka K5 Bacolod. Join me ga. Duwa ka oras kita magapalupok sa inyong mga radyo, sa inyong mga Facebook account. I-search nyo ka K5 Bacolod para kakita ka mo cute sa sininga gabi. Isa ka lupok sa ako niya, Boom Granada Angels, sa Team Lupok.
2: K5 Hugot Love Lines.
1: Isa ka lupo kay Cherlina. Isa ka lupo dira sa Barangay 35.
0: Isa ka lupo!
1: Sir Boom, pa-request, basang-basa sa ulan ang akon nga petchay. Dapat malukpan ang petchay nyo sa sininga gabi. Isa ka lupo ka kay Cherlina dira sa Barangay 35.
0: Isa ka lupo!

0: Isang kalupo!
1: Isang kalupo kay Tuto Michael. Si Tuto Michael nga damo uyab. Isang kalupo sa Family Aguilion. Dira sa Karajuan, Himamaylan.
0: Isang kalupo!
1: Sa mga ludi, ta dira sa Himamaylan. Isang kalupo dira sa inyo.
0: Isang kalupo!
1: Sa Aguilion Family kay Tuto Michael.
0: Isang kalupo!
1: Villa Flor Manay Joey. Good evening, Sir Boom Granada from La Castellana. Gamonitor ang live. Gamonitor sila kuno live. Isa kalupok dara sa inyo, sir.
0: Isa kalupok!
1: Salamat kay Manay Joey. Isa kalupok dara sa inyo, gasigabong. Si Boom Granada.
0: Isa kalupok!
1: Leonardo Sevilla. Aring kumpare kong adamo uyab. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok kay Leslie Along. Kay May Dagay. Sa mga boys na dira bala, nga wala uyab. May naka-standby diri si Leslie Along, taga Himamaylan. Pero ara sa kuno subong sa inubaan.
0: No,
1: sa mga boys dira nga wala uyab, gusto maka-isa kalupok sa taga Hinubaan. Comment below sa aton nga Facebook Live ang inyong mga cellphone number, inyong Facebook account dira.
0: Isa kalupok!
1: Ay para malukpan na ni si Leslie Along. Duwa na ni Kabulan kung wala nalukpan. So, pagkitaon niyo ang Facebook account ka K5 Bacolod, join na Boom Granada sa akong niyo live sa Sining gabi sa Saturday night, K5 Hugot Love Lines with Boom Granada.
0: Isang
1: para makita ka mo uyab sa Sining gabi. Si Mami Je, mayang gabi, Sir Boom Granada, ari naman Taluk Panay Subong. Siyempre, basta Sabado night, magapaluk panay kita, yaka upod si Boom Granada. Katug now, Sir Boom. Di, dali, di sa Bacolod, kilokpan, taka. Isa kalupo kay Felix ng Himamaylan. Sir Boom, please play. Buksan mo.

0: Isa kalupok
1: kay Ma'am May Dagay, Alman Sean Family. Kamusta ka naman, May? Kamusta ang petchay mo sa sininga maulanon nga Sabado?
0: Isa kalupok!
1: Obdan si Boom Granada until 9 PM. Duwa ka oras kita magalok panay sa inyong mga radyo.
0: Isa kalupok!
1: De gusto mo ga, lukpan ni Boom Granada ga? Si Ma'am Tinina Marhen, kamusta ka na gahan? Kamusta ng kumari ko dira sa Hong Kong?
0: Isa kalupok!
1: Si Albert Iscanyan, ligad kita ko bago ang iyang bike. Isa kalupok kay Gina Porano. Pero hindi isa kanong kaangkas, subong uyab siya nga bike, Ma'am Tinina Marhen.
0: Isa kalupok!
1: Si Albert Iscanyan kay gaulan-ulan, kuno budlay, kuno subong mag-angkas uyab. Biskan ano yaka budlay sang chimpo ya Michael Aguilion may ginangkas man eh. Kumpare ko Albert Iscanyan, biskan ano yaka budlay sang panahon ko palangga mo uyab ang kason mo ginaya. Isa kalupok kay Michael John Reyes. Good evening Sir Boom. Isa kalupok sa mga SG, mga security guard dira sa Santa Clara, si SG De La China. Kag si SG Sumiling, kumpare ko Dadboy Mendoza, namuuyab, wala ka pangatag. Wala ka pangatag, single mom. Buksan mo, papasok si Boom Granada. Good evening, Sir Boom, guwapo-guwapo. Sana all, ma-miss you to. Malukpan ka ni Boom Granada, gahang. Malib ka gid 2 weeks. Isa kalupo kay Romela Sumatra. Good evening DJ Boom Granada. Kamusta na? Ari galupok man Japon. Si Joel Flores. Good evening Sir Boom. Talukpan mo kami gapamati kami di sa Adela Marqueta. Si Nilo Manaay. Kag si Erwin nga wala uyab. Basi gamay ang bitsokoy ni kumpare ta Erwin. Panaligan kay wala uyab. Isa kalupok lang dira sa inyo kay kumpare ko Joel Flores. Dira sa market sang Adelia. Isa kalupok dira.
0: Isa kalupok!
1: Si Nilo Manaay, si Erwin Panaligan, kag si kumpare ko Joel Flores.
0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok kay Romela Sumatra. Good evening, Sir Boom. Nagalupok dari sa Moises Padilla. Ipalukpi si Marivica Galvez. Si Ma'am Maria Teresa Humataya. Si Ma'am Maria. Isa kalupok na nandiyan sa inyo, Ma'am. Si Hannah Marie Gonzaga. Kag si Tatay Romeo Villanueva. Isa kalupok dara sa Sumatra Family.

0: Boom Granada.
1: Isa ka lupo.
2: Isa ka lupo kay Charlina Sumiling. Kamusta ka naga? Good evening po, Idol Boom Granada. Shout out sa akon anak si Jessica Kimbal.
1: Isa ka lupo.

0: Isa kalupok!
1: Isa kalupok! Salamat kita kay Charlene Sumiling. Good evening po, Idol. Shoutout sa akong anak si Jessica Kimbal. Happy, happy birthday! Dito sa Bataan, ari kami ga-monitor sa'yo, Idol. Isa kalupok kay Dad Boy Mendoza. Salamat, Idol. Salamat ha, kay Charlene Sumiling. Happy, happy birthday sa imong anak, ma'am. Tiwaya kita daiko, galitsyon. Si Romela Sumatra pa request, DJ, mahal naman kita.
0: Isa kalupo!
1: I miss you, Sir Boom Granada. Salamat ha kay Ma'am Tini na Marhen.
0: Isa kalupo!
1: Kamusta ng buhay-buhay, ma'am?
0: Isa kalupo!
1: Si Mami Je, Steady Pulso, kami diriya sa Sipalay. Isa, salamat dira sa Sipalay City.
0: Isa,
1: sa akong dira nga Team Lupok, sa akong dira nga Boom Granada Angels, nga kada Sabado ka kalok pa ni Boom Granada. Si Romar Duran, ari si kumpare ko Romar Duran nga loyal kay Mrs. Isa kalupok lang dira sa imo, sir.
0: Isa,
1: good evening, Sir Boom. Gamonitor na ko diri live sa inigaran kay Siga na sana all in, no? Diri sa amon sa Bacolod, brown out man, no? Marlita Malvaz, present lang ko diri. Salamat kay Ma'am Marlita Malvaz. Saliwat mga ka-K5. Kung gusto nyo makita cute sa sininga gabi, ka-live kita sa Facebook account ka-K5 Bacolod.

0: sa kalupong!
1: Medyo okay na ko nung pet chai subong ni Mami Dagay. Kay gakalukpa na kay day off ni Mister. Sana all gakalukpa ni Mister. Sa kalupok lang daraas sa Barangay Mansilingan.
0: Isa kalupong!
1: Amalon si Mister mag-inom sa Extendo Food Supplement for Men. Kung isa palang kalupok lupay-pay ng si Manoy, dapat mag-Extendo Food Supplement for Men. Ikaw man yaga si Mrs. tapos nyo lukpan karon sa gabi. Pagbugtabwa sa aga, timplahi si Mrs. ang DTX Coffee Mix.
0: Isa kalupong!
1: Ikaw ay man ang lukpan mo lang mga lukpan si Mrs. Wala mo ginatimplahan DTX Coffee Mix. Isa kalupok kay kumpare ko Joel Flores. Ha? Salamat gid kumpare ko Joel Flores. Good evening, Sir Boom Granada. Palokpianay si Sen Ones.

0: kanta kay Boom Granada ga. Gusto ya gid ya ako makanta live. Kumakaya ni Boom Granada kantaon ta live eh. Kakaiko gani Sir Boom. Oh, pangita si Ma'am Tinina Marheno. Si Boom Granada na lang bala.
1: Isa ka lubog.
0: Hindi ka mo kay Boom Granada ha. Oh.
1: Isa ka lubog.
0: Isa ka lubog ka. Shout out kay Pulpul. Kag kay Cody Galantao Roblox.
1: Isa ka lubog.
0: Do delikado man akong pari ko Romar Duran nga natanaw sang imo mga kabataan. Kay Boom Granada na lang sila patanaw bala.
1: Isa ka lupok.
0: Isa ka lupok dara sa Don Salvador Benedicto.
1: Isa ka lupok.
0: Kay Felix. Sir Boom, please play Mr. DJ. Isa ka lupok ka kay Felix ang Don Salvador Benedicto.
1: Isa ka lupok.
2: Boom Granada. Boom Granada. Para sa K5 Hugot Love Lines.

Isa kalupog kay Ma'am Rimya Sernicola. Hello, sir. Boom washing here in Kuwait. Keep safe. Ikaw man dira, ma'am. Hahalong ka dira, ma'am, sa mga talong. Isa kalupog dira sa imo, Ma'am Rimya Sernicola. Anong request mo nga kanta, ma'am? Mr. DJ, can I make a request? Anong request mo, ha? Si Yashika Labares. Ikaw di ba, ma'am, nagdaog sang t-shirt sa forum, ma'am? Good evening, sir. Boom watching from City Heights. Isa kalupok lang dara si mo. Isa kalupok! Labares Familia. Si NN Jenya Blana. Ka-extend ako, sir. Boom! Sana all ba? Sa maulanon nga tiyempo, dapat naka-extend of food supplement for men. At sana'y nakikinig si Liza Manos. Kamusta nang aga? Kamusta si Liza Manos? Kamusta ang imo nga heart gaham? Si Myrna Hambre-Hambre, isa kalupok ka. Amin ko Mari, kuyang bigo, pero do hindi bigo. Isa kalupok ka kay Darlene dira sa Sagay. Si Elizabeth Pinida, good evening. Shoutouts apo ko kay Rochelle Mie, sa kalupok si Molangga. Isa kalupok! Kita ko gwapo gabi na. Diin kay, si Itan kay na. Good evening again, Sir Boom Granada. Salamat na kay Liza Manos, si Angie Aloy. Good evening, Sir Boom. Sa kalupok kay Banahon, Ginny Boy. Kumpare ko, Ginny Boy Aloy. Isa kalupok! Kumusta na si kumpare ko? Isa kalupok! Sa aton mga tricycle drivers, e-bike drivers, sa mga uyabay, dira nga ga-date-date sa kilid sang dalan, ha? Ang balon sinubyuhon, ga-lok, piman ko ga. Si Ging Lee, good evening, Sir Boom. Thank you sa K5 News FM. Nakuha na ka-sister ko ang premium t-shirt. Oo, ako to naghatag sa imo nga sister, Rakak.

0: isa ka lubog.
1: Kay Ging Lee, ma'am na, taguto kay sister mo, ma'am. Ah. Kay tita, blangga na bakla na, munsang show, may nga namit namin. Happy, happy birthday, gali kay John John. Valera Sangpurok, Olympia, Barangay Alhiz. Sa kalupok lang dara si Mo, akong pare ah. Tiwag kita da, ikaw kalitsyon. Elizabeth Pineda, Sir Boom, gamonitor lang ko diri sa Sagay. Salamat, mama.
0: Isa kalubo.
1: Ay, mother, nigalit ni Sir Well Pineda, no? Tsak to, ma'am.
0: Isa kalubo.
1: Si kumpare ko, Henry Lumugda. Good evening, paring Boom Granada. Tingamusta na, kumpare. Lokpan mo na si kumpare ko, Julie.

0: putukan kita. Biskansin o kapayalukpan ka ni Boom Granada sang kanamiton. Si Grace Claro Costorio Bacauco. Isa kalupog si Muma, mayang gabi iya Sir Boom Granada.
1: Isa kalupog!
0: Milagros to Belonia, isa kalupog. Si kumpari Tamarlon Condinga, wala uyab. Isa kalupog Boom, deria sa Sagay City. Katawa-tawa lang si Liza Manos, pero wala na may kapalupok siya. Mapetsay ako no, duwa na kabulan, wala na lukpan. Duwa ka bulan, perte ba? Iguantam sa kilala ko ba? Milagros to Belonia, salamat si mo mama. Good evening, Sir Boom. Isa kalupok sa akon, bana. Si Papa Manuel to Belonia. Kumpare ko Manuel, isa kalupok ah.
1: Isa kalupok!
0: Honey, my love. Si Romar Duran, isa kalupok. Si Indang Helado Sarada, isa kalupok. Si Imo Ma'am Dira sa GK Store.
1: Isa kalupok!
0: Elizabeth Pineda, good evening, Sir Boom. Pa-shoutout kay Ruel, kay Sheila Pineda. Sir and Ma'am, good evening dira sa inyo sa Sagay.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, please play kahit maputi na ang buho ko. Si Rose ni Sang Hinubaan.

0: Buhok ko. Ay, sa kalupo kay Angie Baxid. Good evening, Sir Boom Granada. Watching live from Victoria City. Isa kalupok sa team, isa kalupok. Salamat na kay Ma'am Angie dara sa Victoria City. Si Ma'am Indang Hilado Sarad. Good evening, Sir Boom. Galantaw kami sa imo live. Sang akon bana si Jonathan Sarad. Isa kalupok. Salamat kay kumpare ko Jonathan dara sa GK Sumaga. Pwede, Sir Boom. Gwapo-gwapo ikaw na lang, uyabon ko. Perte ba? Pwede ah. PM si Boom Granada, dugay-dugay kay storyahan ta na Ma'am Tinina Marhen. Gatanaw lang ko diri live. Salamat kay Ma'am Mia Jagay sa ako niya Boom Granada Angels. Kay Tita Chimi Aragon, kay Miss Chona Zapana Bargol. Dira sa kay Miss Rons, no? Sa Rons Pateri, sa kalupok. Sir Boom, pa-request ko lang akon favorite song. Anong favorite song mo, ma'am? Nautod! Isang luwat kay Boom Granada. Madasing magsaka sa mga comments. So, parehas lang inakuit-kuit ni Mr. ng mga petchay. Masaka din kalimutaw ni Tinina Marhen. Isang kanamit. Isa kalupok, ah. Isa kalupok lang sa kay NN Jen Yabla.
1: Isa kalupok!
2: Boom Granada! K5 Hugot Love Lies.

0: babae.
1: Ang putukan mo pa. Isa ka po kay Bernie Lombres. Good evening, Idol. Isa ka po kay Jason. Pa-request, Idol, na bali ang Christmas tree. Ang tao ni Boom Granada, ang request mo, sir, ha? Oo, sir, ako to mas gwapo kapag gidgali sa personal. Moperte. Gwapo si Boom Granada sa personal, ma'am. Si Yasika Labarez, sa kalupok lang dira si mo sa City Heights.
2: Sa kalupok!
1: Di wala mo man ginsend sa ako. Nag-selfie ta, di ba, ma'am? Send me kay Boom Granada, be kay Chikingon, tanak, be. Si Indang Hilado Sarat, salamat gin si mo, ma'am, Indang Hilado Sarat.
2: Isa kalupok!
1: Si Romela Sumatra, Idol, DJ Boom Granada, isa kalupok dira sa inyo, ah. Si Cassie, isa kalupok, ah.

0: si Ma'am JJM Salvador, si Ma'am Elizabeth Pineda, mother ni Sir Ruela. Isa kalupog si mo, Ma'am. Regards.
1: Isa kalupog!
0: Nakakitanay na kita before.
1: Isa kalupog!
0: Sitagaan mo ko puto bongbong, remember? Nag-ano kami dira sa una, nagbandera sulong sa barangay.
1: Isa kalupog!
0: Dira sa Sagahay.
1: Isa kalupog!
0: Kay mami ko dira, Rosie Magbanwa. Isa kalupog!
1: Isa kalupog!
0: Sir Boom, para great plea sa tanan nga mga senior citizens. Palangga ko gid mga senior citizens, ha? Dara sa Purok Gonzaga, sir, basi masungod naman sila sa akon. Thank you. Sino ilang mga pangalan, aw? Dapat magpa-greet ka mo sa mga seniors, tabalan. Na kabutang ang pangalan. Kabud live lang magsungod ng mga senior. Isa ka po kay Amari Gabriel. Ga, kamusta ka na ga? Kamusta ang petsay mo dara? Ay, Sir Clifford Bataday. Kay Ma'am Juji Montepio Bataday. Good evening, Sir Boom. Pa-shoutout lang dari sa family Bataday. Nag-shot-shot sa Naolma. Kay birthday ni Lolo Alfredo Bataday. Wala naman ang imbitar si Amari Gabriel. Happy, happy birthday kay Lolo Alfredo Bataday.
1: Isa ka lubog!
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
1: Isa ka lubog!

0: Hindi ka na puto ka ni Boom Granada. Isa kalupok kay Henry Kauntaw. Good evening, Sir Boom from Fortune Town. Isa kalupok dara sa Fortune Town. Si Angie Aloy. Good evening, Sir Boom. Watching from Puro Kapisan, Barangay Vista Alegre. Isa kalupok lang dara sa mga kaki. 5 dara sa Kapisan, Barangay Vista Alegre. Kay Ma'am Juji Montepio Bataday. Wala gandang invite si Amari Gabriel ba? Birthday gali ni Lolo Alfredo Bataday. Lolo, happy happy birthday ah.
1: Isa kalubog.
0: Nya punta Sir Boom kay may katayo niya kuno si Mrs. niya. Si mga nyapon lang dra. Mayo lang dra nga pagpanyapon kung pari ko Romar Dorana.
1: Isa kalubog.
0: Boom Granada, panam ko nanta ka. O pero tema niya si Maymay isang kabangkalan.
1: Isa kalubo!
0: Pwede ah. Sayang na sayang talaga, hindi kita naputukan. Ma'am Juji Mantepio Bataday, good evening ma'am.
1: Isa kalubo!
0: Sir Boom, isa kalupo pa request paminsan-minsan.
1: Isa kalupo.
0: Request ni kumparita Leonardo Sevilla.
1: Isa kalupo.
0: Si Grace Claro Costorio. Bakaw ko. Sir, please play sa isang sulyap mo ay nabihag ako.

0: Isa kalupo kay Milagrosa, Sir Boom Granada request, kulang ako kun wala ka. Para sa akon ba na si Papa Manuel? Si kumpare ko Manuel Tubelia, si kumare ko Rowena Villar Erbito, naka-join ka man Mads. Ang bala ko kasi sa akon, Sir Boom, kasi hindi ko maka-join. Kaya kinalokpan ko ni Mister. Biskan kapiyot cellphone doon, ikaw kapiyot. Si Ma'am Rowena Villanerbito, good evening Sir Boom. Gamonator lang kami dari sa Kalendarya. Oh, isa kalupok lang dara sa inyo kay Ma'am Matet Bainosa, upod kay Nanay Teresita, kay Danny Tubaga, Galuto Chicken Joy. Isa kalupok lang dara sa inyo sa Kalendarya ha. Lain ng spelling mo, ma'am. Nagtiko-tiko mo ng dila ko. Sabi ko, dara ka sa lugar nga, ano? Sa Kalendarya, gali. Isa kalupok dara sa inyo, ah. Isa kalupok dara sa Bangga Tutong, Barangay Feliza. Isa kalupok.
1: Ah. Isa kalupok!
2: Boom Granada!
3: Boom Granada!
2: Para sa K5 Hugot Love Lies.

0: kasama mo. K5, hugot, love life.
1: Isa kalupok!
2: Isa kalupok kay Janima Riteta. Good evening, Sir Boom Granada. Listening from Paglaong Village, Barangay Manasilingan.
1: Isa kalupok!
2: Ara na na-send ko na, sir. Sadiin mo gin-send, Yashika Labares.
1: Isa kalupok!
2: I-send mo sa akin nga account, Facebook account, da Boom Granada.
1: Isa kalupok!
2: Si Zilia Velchez Escamos, dara sa Sagay. Isa kalupok! Si Loreline Abuso. Good evening, sir. Watching from Manhu. Sabihin ga. Manhu yod. Sa kalupok ah. Si Marisa Lapi ko tawa-tawa. Tiyagan mo doon na lukpan na ni mister. Lukpan ka na haw. Tiyagan ko si mo doon. Abot mong langit. Isa kalupok, Marisa Lape. Good evening, Sir Boom. Pa-shoutout sa KSS member. Siyang Purok, Lionville, Barangay Mansilingan. Sa Family Arnado, Family Letegio. Sa Family Heradora. Sabi ko, Dora. Heradora Family, isa kalupok ha. Esko sa Family, Delo Este Family, kag sa Alera Family. Especially sa Family Lape, Sir Boom.
1: Isa
2: kalupok, dara sa inyong mga mads. Si Tita Divina Aranda. Tita Divina, isa kalupog si Mota. La Olga, join live ba? Wala pa na lukpan, Tito. Lolan-ulan, blas mong ta. Tita, naridit ta ho. Kasi may sudaan ka pa dira. Sa Lolita Go. Good evening, Sir Boom Granada. Isa kalupog. Si Mama Gina Porano. Good evening, Sir Boom. Idol Granada. Request ko sa mata makikita. Sige, play na ni Boom Granada ah. Kay duduwanan ka sa badula na play na ni Boom Granada. Mga senior, talan ka budlay magsunggod. Sir Boom, please play kung sakali. Ikay lalayo. Para na sa friend ko sa Palawan, si Doklala, kuning na para great mo ha. Sa friend ko dara sa Palawan, ini nga kanta para sa imo ah.
0: Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines!

dalon mo man ang akon nga tagipusoon, magkibiskan pa paano gin palangga takas ang isa ka tuig kag duha ka bulan. Si Marisa. Joke lang ah. Si Marisa Lape, pa shout out kuno ang akon bana nga si Roger Lape sa iya mga upod. Nga e-bike driver si Corey. Sino pang upod sa mga sino mga upod sa imo ba na ma'am? Sabi ko si Corey. Daragali sa barangay ko. Daragali sa Corey, barangay Takoling Sir. Bumbangga Corey mo na. Sa kalupok lang dira sa ato ng mga e-bike driver sa mga kumpare at daraan. Si Julius Alisan Arnado, good evening Team Lupok. Si Vincent John Martisano. Sa family Sumiling sa Barangay Balabag, La Carlota City, Sir Boom Granada. Kalukpi si Nanay Rosalina kag kay Manang Ko. Si Cherry Bell Martisano. Isa kalupok.

0: Sir Boom Palokpi, Manby, si Jenny Boy, si Nunoy Aloy.
1: Isa ka lubo!
0: Nunoy Aloy, nga gamayin bitsukoy. Wala uyab. Joke lang na, sir, ah. Kasi pagwa ko din sa station, may batirador sa akon, blaw. Sir Romela Sumatra, good evening, Idol Boom Granada. Palokpi, si Ma'am Laureline Abuso. Watching from Paglaong Village, Barangay Manslingan. Salamat, Ged. Si Julius Alisan Arnado. Good evening, Sir Boom. Isa kalupog sa Team Loyal.
1: Isa kalupog!
0: Team Loyal. Kung Team Lupog, isa lang na yun, no? Ay, lain ko nung gambal. Sita Julie. Hindi lain. Ara ko nung namit sa Team Lupok eh. Ikaw mga namit, kamudira. Wala ka mong mga boyfriend, wala ka mong girlfriend. Gusto nyo malukpan. PM si Boom Granada. PM is the key.

favorite song ni kumpari ko, Lepera. Ang loyal kay Mrs. E. Kay Mrs. May dagay. Isa ka lupok dira sa KSS, dira sa Lionville, Barangay Mansilingan. Si Marisa Lape. Si Evelyn Beloya Emilio. Good evening, Sir Boom, watching from Mansilingan. Isa ka lupok lang dira sa mga kumari, ta dira sa Barangay Mansilingan. Isa ka lupok! Pa-request, Sir Boom, nandito ako by Ogie Alcacid. Pero tingin mo namang tirada ng mga kanta, mga request mo subong kung pare ko Romar Dorado. Si Franklin Martinez, dira sa Sagay, wala sa Kunuloda. Sa kalupok lang dira si mo Franklin Martinez. Isa kalupok!

0: Dira sa Cho Collado Store kay Mama Chuli Collado. Isa kalupok.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom Palokpi, Da Ang Galuto, Chicken Joy, si Dani Tumbaga. Sa kalupog sa mo kumpari ko ah. Mayroon huh? Dapat iano mo na sir ah. Luto ka mo Chicken Joy bla. Dulaan nyo mo ng pula sa tulaan. Shout out dira ah. Pero kay kumpari ko kuno Dani Tumbaga, yung iya ko nung Chicken Joy, yung crispy crispy gina. Liga na may naging bakal kami ni Itan. Pagkagat, pagkuha sa harina, pula agad. Gapula-pula pa yung tulaan, Mads. Isa kalupok kay Estella Tayab. Isa kalupok kay Bibing Kayita. Karanoo, kagsaiya, pamilya. Hindi ko chindi. Nagsuling-suling mo nga, ano, ma'am, mga greetings. Basta isa kalupok dira sa tinampaan kadis. Si Kayita Karanoo, kagsaiya nga pamilya, si Pimping Karanoo. Isa kalupok.
1: Isa kalupok!
2: K5.

0: Isa kalupo kay Nene Cantong Quinto. Good evening, Sir Boom Live, watching from San Ramon, Manalad, Ilog. Isa kalupo si Imuga, sang kanamiton ga. Si Lynn Buscado. Good evening, Sir Boom. Shoutout sa family Buscado sa barangay Mandalagan, kag Vista Alegre. Magabalik si Boom Granada, hindi ka mo magalin ha. Standby ha.
1: Isa kalupok!
2: K5 News. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to gumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglanta ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kay ang balyado, huuam mo nang ako, yung ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule, and nagbuligid sa akon, kag nagnami ang akon yung pamatsyagan on that.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Squalene Capsule. Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh, available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
17: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
18: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
19: para sa chance manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cashali na!
21: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDIC FAR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go!
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
26: Charmy, let's go with the flow.

0: Maria!
1: Ako'y may nakilala.
2: Isa ka lupo!
3: Welcome back, Luke Panay, with Boom Granada.
2: Isa ka lupo!
3: Isa ka lupo kay Ma'am Lucina Mendez, Revillame. Good evening, Sir Boom. Isa ka lupo, shout out sa nagkapamati sa imo, si Rowan Efren. Planida dera sa Maaw, kag sa tupad balay ko si Nang Silya. Nang Silya, kamusta na? Si Silya Morio, si Nida M. Tulido kag sa Revillame family, Alihaga family, sa kalupok. Ang iniingat-ingatan ko. Sir Boom, ari lang kami di galantaw sa imo. Upod sa ako na po si Mata. Si Matt, si Tutu Matt, isa ag 2 years old.
2: Isa ka lubog!
3: Mayo gid, ah. Salamat din kay Tutu Matt, ay sa aka.
2: Isa ka lubog! Nasanay manawari.
3: Isa ka lubog kay Meliza La Chica Gador. Kamusta ka naga? May boyfriend. Ah, may ba? Na. Isa ka lubog sa duwa ko ka anak. Nga sanday, John Alibuon. Si Nice Alibuon, bisan brown out, sige Japon cellphone. Salamat kita kay bisan brown out, nakatutok Japon kay Boom Granada. Kador family, isa kalupok. Kamusta si kumpare ko dira?
2: Isa kalupok!
3: Si Grace Navales Luya, hello Sir Boom, good evening. May gabi man si Moga. Lok pa na? Julius Alizan Arnado, Sir Boom, isa kalupok sa amon, apo si Altea Azra. Azra Arisa Arnado, tama ba? Azra Arisa. Suli-suli, mandila ako ba? Ngayong gabi, isin mo lang ga, si Altea. Si Tita Julie Henovelo Mugdang, wari ka na Mads. Gabot na ni kumpare. Sa kalupo kay Tita Divina Aranda, si Leslie Along, wala boyfriend. Sa kalupo kay Tito Eric Tenerefe, kay Tita Gina Tenerefe.
2: Isa kalupo!
3: Si Mami Dagay Almension.
2: Isa kalupo!
3: Pare ko dar liper, isa kalupo klandra ah.
2: Isa kalupo!
3: Si Romar Duran, nga lover boy.
4: Sira ang beauty.
3: Pero loyal kay Missis.
4: Binawi pang lahat.
3: Isa kalupok lang dira si mo kumpare ko Romar Duran, si Edison Torres. Good evening, Sir Boom Granada.
2: Isa kalupok!

Isa ka po kay Camille Dara sa Sagaya. Sir Boom, please play Nandito Ako. Para na sa crush ko. Crush ko nga taga K5 Sagay. Sino ay Han?

0: kalupok.
1: Isa kalupok kay Sir Kenneth Uya. Isa kalupok dira sa simbahan na dira sa Seventh Day Adventist Reform Movement. Good evening dira sa inyong mga ma'am kag sir.
0: Isa kalupok.
1: Anong request ni Sir Kenneth? Kay kantahon ni Boom Granada live ah.

0: Isa ka po kay Dudes Labrador. Kamusta na si kumpare ko Dudes Labrador? Good evening, Sir Buma. Isa ka po kay Joy, si Nicole. Sa Mambato, Barangay Tuoy, Gamonator, gid sila. Sa kalupok lang nila sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Si Edison Torres, good evening, Sir Boom. Pa-shoutout lang kay Salso. Si Salso Calbo ng wala, uyab. Si Jomar Calbo. Ah, Calbo, tananaw. Si Veronica, si Leslie Lovely, si Thea Emelina. Sa kalupok lang nila sa inyo.
1: Isa kalupok!
0: Sir Boom, si Maymay ni Sangkabangkalan, please play. Ayoko na sana magmahal, Sir Boom.

Isa ka po kay Sir Kenneth Uya. Pwerteng request mo, sir. Manloloko. Sige, pangitaon ni Boom Granada, sir.

0: Isa kalupo kay Melisa La Chica Gador, si Jasmine Mangaw Palog Pacer Boom.
1: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 Hugot Love Live.
0: Isa kalupo kay Jeanette Mangaw, kay Gina Purano, isa kalupo ka. Isa kalupo kay Ma'am Rose Jean Lapuos Hava. Isa kalupo. Malukpan ka na ma'am ni Teta Julie Novela Mugdang.

Hambal ni Tita Julie, novela Mugdang, Sir Boom, ayoko na sana maputokan. Sa Kalupok, Adera, sa Barangay Mansilingan. Parang request ni Sir Kenneth, si Manloloko.

Pinalitan ka rin kilala namo ni Tita Julie. Kahit hindi si Mike. Pinalitan ng taga Palawan.

May mga seaman nga loyal man bala Sir Boom Granada. Oo, adamo. Pero ang iba hindi loyal, ara, sa barangay Manselinga. Sa Hermelinda Homes. Favorite song man ni kuno ni kumpare ko Romar Duran mo. Hindi man ko magpati nga loyal si kumpare ko Romar.

0: seaman, loloko, gani ang kilala namon. Isa kalupok si Estelito Laga, request ko Mr. Suave Boom Granada dra sa Vista Alegre kay Ma'am LV Tupas. Isa kalupok.
1: Isa kalupok.
0: Si Tereso Melgar.
1: Isa kalupok.
0: Isa kalupok si mo kumpare ta.
1: Isa kalupok.
0: Sa mga boys dira nga wala uyab, gusto makauyab, taga-hinubaan. Aring cellphone number ni Leslie Along, oh. 0951694-1679. Do, tatlo ko naman ni Kabulan, ga ginalawag, ha? Walay, gid may ga-message? Or ba si Chusi ka lang gidya? Daw, ang kilala ko, Sir Manoloko, man. Amugani, kilala man ni Ta Julie.

0: Isa kalupok kay Honey Dara sa Silay.
1: Isa kalupok!
0: Si Jen Jen sang EB Magalona. Sir Boom, request ko lang larawang kupats. I-play mo gina Sir Boom, ha? Kus gay bihibi, gidsa. Yung mag-ibi, ha? Karun lokpanda ka. Isa kalupok lang dara kay Jen Jen, ha? Si Diana sang Pulupandan, si Camille sang Sagay.
1: Isa kalupok!
0: Idol takabum Granada. Sti, salamat, gede. Ariyo, Jen Jen, para sa imo, ah. Larawang kupas.
1: Isa kalupok!

0: Pampalupo kay Mrs. Si kumpare ko, Romar Duran.
1: Isa ka lupo!
0: Sir Boom, please play Ikakasal Ka Na. Si Wellen, isang barangay Mandalagan.
1: Isa ka lupo!
0: Para na sa akon nga ex-boyfriend. Naging palangga ko sang matuduod, ginhatagong tanan. Pero goodbye, loyal lang ako. Ahay, ari ah. Para si Mo Wellen.
2: Granada! Boom! Granada!

Isa ka po kay Jimwell Brian Monreal. Sir Boom pa shout out si Jason Vargas nga wala uyab. Aper, tegali ka uyaban. Abi ko wala uyab. Pa-request sa Sir Boom You by Basil Valdez. Kumpare ta Rumar Duran.

0: Granada. Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
1: Isa kalupok sa family Porano, dara sa Moises Padilla.

Isa ka po kay kumpare ta Uyaban. Kumpare ta Dad Boy Mendoza dira sa Santa Clara. Isa ka po dira sa inyo. Sa mga SG ta dira ng mga security guards. Si SG de la China.

0: Estelito Custodio Oman Vlog. Good evening, Sir Boom. Tamiyo ko family Oman. Family Custodio. Pag family Valenzuela, request ko, miss na miss kita by father and son. Kumpare ko, dad boy Mendoza, dira sa family Sumiling, no? Dira sa Barangay Balabag, La Carlota City, sa Kalupok. Si Ma'am Gina Purano, dira sa Barangay Estefania. Leonardo Rallo, Sir Boom, sa Kalupok, sa Purok Ipilipil. Bulano Sagay, sa Rallo, sa family. Isa Kalupok! Naulihi ko, sir, kay... Nagkuha pa sa kanon sa Kalupok, naulihi sa kay Boom Granada. Mayroon na nga pagpanyapon, kumpare ko, dad boy Mendoza. Dapat si Mrs. mo, timplahan mo na sa DTX Coffee Mix. Ayun mga kabataan, paimnon nyo sa Mighty C. Favorite song ko, gid na Sir Boom. Mag-video okay ko. Salamat, gid Sir Boom. Lang score mo, mag-video okay ka. 75. Luxus, 99, ino. Sige, kay kada program ni Boom Granada, i-play ta ng You.
1: Isa kalupo!
0: Nga kanta ni Basil Valdez.
1: Isa kalupo!
2: K5 Hugot Love Lines, Boom Granada!

0: Isa ka lupo kay kumpare ta dad boy Mendoza, si Janet Mangaw dira sa Kabangkalan. Kamusta ka na, ma'am?
1: Isa ka lupo!
0: Kalokpana. Sindang Hilado sa radio. Good evening, Sir Boom. Isa ka lupo sa barangay Bakgakay. Malisay sa family Sarada, Pagviloso. Si Christina Joy Chavez, ang classmate ko dira sa Saudi Arabia. Iwag kita da gold. Isa ka lupo lang dira sa imo, ah.
1: Isa ka lupo!
0: Si Mami Rosie Magbanwa dira sa Sagay.
1: Isa ka lupo!
0: Si Mama JJM Salvador.
1: Isa ka lupo!
0: Si Angel Valderrama dira sa Manaol. Talisay Siri.
1: Isa ka lupo!
0: Melissa La Chica Gador, thank you, me. O guwapa, bla kay Ma'am Janet Mangao. Si Tita Chimi Aragon, dira sa may Lope West East, no?
1: Isa ka lupo!
0: Sa kay JC Itiri, isa ka lupo, dira.
1: Isa ka lupo!
0: Sa aton mga ka-KSS, K5 Solid Supporters.
1: Isa ka lupo!
0: Din man ka mo subong. Kabay pa na lukpan ka mo ni Mister. Isa ka lupo kay Estelito Custodio Oman Vlaga. Tamya ako si Presidenda sang PWD. Si Adeline Valenzuela. Kumari kong guwapa sang barangay Canturay. Si Palay City.
1: Isa ka lupo!

0: Si Angel Valderrama, Sir Boompa, shout out sa Manaola, puro ka maanya youth. Isa kalupok dira sa inyong mga gahan.
1: Isa kalupok!
0: Thank you for playing sa request ko, Sir Guapo, sa imo, Sir Boompa. Sa ano lang na sa camera. Personal, hindi. Isa kalupok ka dira sa Sipalay, si Estelito Custodio Oman Vlog.
1: Isa kalupok!
0: Pa-request hugot song, Sir Boompa, Makita Kang Muli. Ay, ano na ginahugot-hugot ni Chuli? Ah, ni Chuli. Ay, Chuli Culiado na lang tuloy. Ni Julie Nubielo Mugdang man. Wala naman lukpan ni Mister. Hugot-hugot naman para malukpan.

0: Strategy lang na boom grenada para manlukpan ko ni Mister. Kung hindi ko kayo manlukpan, gahugot love song ko. Buperti si Julie Novilla Mugda. Good evening, Yapon. Kita, Ma'am Vilma Manzanares Cubia. Ah, Wilma, gali. Tuyo na si Boom Granada. Ang Wilma, ginbilma na. Si Vicky Gantalao, Tita Vicky, Los Viminda Olarte Baliaza, si Numa Tuhelor Lizal, si Ma'am JGM Salvador, si Bings Dolphin, Mami Bings. Si Esperanza Insoli, niya punta Sir Boom, kag si Leonardo Sevilla, si James Bornales, nga sa subong wala uyab. Kay wala gin sabat ni Leslie Along. Si Tita Chimi Aragon, isa kalupok ah.
1: Isa kalupok!
0: Dara sa JC Itery.
1: Isa kalupok!
0: Si Joselita Tropio sang Barangay Tangub. Kasiga, bungunong yung radyo. So buong salamat, ginsin mo. Ga! Bailang ko makita ay kita personal, kilokpanta ka.

0: Hambal ni kumpare ta Romar Duran, si Julie Panday na. Panday Jericho Rosales, gali. Idol yung Panday sa una, ah. Oo, oh, muning ka sa una kay Jericho Rosales mo.
1: Isa ka lupong!

sa Kalupoka, Reyes and Dico. Good evening, Sir Boom Granada. Watching live, Kabangkalan City. Napalokpan ko lang si Pretty MK Tabucon, si Janet Mangaw, si Jasmine Mangaw. Damo buwas artista sa SM City Bacolod, mga artista sa K5 News FM. May kilit anay kita buwas, ha? Ara tong Team Lupok, buwas tita Julie. Ha? Sir Boom, pwede ka request liwat Pepe, Bulag at Bingi. Para sa mga PWD diri sa barangay Canturay, Sipalay City. Sir, wala lauay, ano tong hambali, ma'am? Wala lauay sa kalibutan. Sir, ang lauay, sir, ang ugali sang tao nga suplada, suplado, hehehe. Correct, gandang ba? Estilito, Custodio o Manvuaga. Isa ka

0: Salamat adara sa Kantura ya Sipalay City.
1: Boom! Granada!

0: Isa ka po kay Edison Torres, isa ka po kay John Cyril Andrea na wala pa sang uyab ba. Kaya ready si Leslie Along, huwag pangita ni boyfriend. Tanti ko no dako lang bitsokoy. Sir Tamyao ko man, ako nasawang guwapa, si Ronaline Oman. Isa kalupok nung dara si mo, mama.
1: Isa kalupok!
0: Amo na si Leslie Along, wala boyfriend, kayo pangita, gibit chokoy nga dako. Jasmine Mangaw, isa kalupok. Kay Tita Sara Bilarde, happy happy birthday, Tita Sara Bilarde.
1: Isa kalupok!
0: Kay Ma'am Cecilia Banzon dara sa Barangay Mandalagan. Iway kita da Bisaya nga manok, ma'am. Tagto kami da kuno ni Tito Harold. Si Ma'am JJM Salvador, si Tita Julie Novello Mugdang.
1: Isa kalupong!
0: Sa idol ko, Ivy Puro, dira sa UK. Unhan ka bang kalan? Kamusta na, dol?
1: Isa ka lupong!
0: Dako, gidya. Amo na, Edison Torres.
1: Isa ka lupong!
0: Amo na, ginabayaan nga mo ka. Uyab nyo kay wala ka mo gainom sa extend food supplement for men. Dapat mag-extend ka mo.
2: Boom! Granada! Boom! Granada! Para sa K5 Hugot Love Lines.
3: Sa bawat nilalang ay may bulag, may tipid, at may bingit.

Eh, sa kalupok kay kumpare ko Rumar Duran, pwede ka request upuan na Sir by Glock 9. Pwede ah. Si Janimay Riteta, isa kalupok si Mo. Si Edison Torres, Sir Boom, every Saturday ka lang. Oo. Every Saturday lang. Gara sa Sunshine Valley kay Ma'am Gina Purano, isa kalupok ah. See you next Saturday, Sir Boom. Tulog na. Wala pa ganin alas 9. Idlawid kay Mrs. sa kumpare ko, Dadboy Mendoza. Huwag na iya basta naka-extend food supplement for men. Early pagkapanguhit. Thank you for playing my favorite song. Si Estelito Costudio Oman Vlog. Dara sa Sipalay City. Isang

Sede Son Torres, may uyab na. Anyo ba sa Facebook ni si ano si Leslie Along kay uyab. 3 months ko na di ginabuyagyag iyang cellphone number, wala gid kita uyab. Ah, wala kita uyab, wala kita boyfriend. Ay, gusto ya kuno sa boyfriend sa mga ano kuno gapangaluyag siya. Lagko bitchokoy. Ay, may pagkilala ko siya si James Bornales, gamay ko nun yung ginbulaga niya. 2 days lang sila. Good line man bisa kumpari ko, that boy Mendoza ko ay may ano na, may asawahon. Ang iba, hindi ko ma-play ng mga sound, mga kanta next Saturday, you know.

0: Isa ka lupo
1: kay Reyes and Dico. Kay Dad Boy Mendoza, dumarap na si Boom Granada. Ha? Si Ronalyn Rizaba. Oman, isa ka lupo ka.
0: Isa ka lupo!
1: Mga K-5, madamugin niya salamat sa pag-join niyo kay Boom Granada.
0: Isa ka lupo!
1: Sa pag-upo niyo sa akong sang duwa ka oras nga Linok Panay. Tapos, lokpan ka mo ni Boom Granada. Si Mister naman, ino. Pagkalan si Mister, mag-inom sang excellent food supplement for men. Pagbugtabwa sa agan, inom sang DTX Coffee Mix. Ang inyong kabataan, paimna sang Mighty Sea. Sa kay Edison Torres, dapat Sir Boom naka-extend para hindi pagbulaga. Namugin na iya, tsaktugin na kumpare. Gamit ang panggatong na inanod lamang sa estero na nagsisilbing kusina sa umaga yaming banyo ang aking sa ako niya Team Lupok, sa ako niya Boom Granada Angels. Thank you so much for upod-upod to me. Sa ato niya CEO, si Boss Doc Ramiloy. Sa ato niya Technical Side, kakay Brimwell Alcantara. Hasta sa laso naman nga, Sabado. Same time, same station, same DJ, Boom Granada. Sa nagyapon sa number 1 FM radio station sa Bacolod City, Kansabilog nga Pilipinas. And in K5 News FM 101.5, mayong gabi, Pilipinas.
2: Boom Granada! Boom Granada! Para sa K5 News D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka, ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente naging panglanta ako not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalot sa iya kayang balyad ako uuam mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adaw-adaw.
15: Sue Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
18: Para sa chance manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
15: Cash alley na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Cheers sa barkada nating
22: night shift, OT, breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Let's go!
24: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
24: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy!
25: Charmy, let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Red Horse Beer, Inuman Whistle.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And seven consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
6: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdi Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you, DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio, para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio, DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa, City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M. An.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
12: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang gani-carots.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulos.
9: Dalang solusyon, hindi magkaon balot.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Siling nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
13: Basta.
9: Ano na yung interval?
8: Maedukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati.
13: Welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
14: Pre-Bio.
15: Pre-Bio.
14: Kampiyon.
16: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack apang kabalo-bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
13: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pag-push sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
17: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls ang arteries?
13: Unagin sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nagacirculate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duay ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No, mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
17: Ano na Dok kung mag-foam cells na?
13: Ang foam cells or GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kag bangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foamy ang ila tsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatiga na ang gitawag atherosclerotic plaque.
17: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
13: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ang aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
17: Mugali na gapormang blood clots.
13: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
17: Abaw.
13: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin trombos kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. kag mangin ka bangdanan sang gituag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
14: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? At DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. At DTX 500 na! DTX 500!
15: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500.
18: Ilan na lang subong imo sugar?
15: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
14: DTX 500.
17: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
13: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation, duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gituag peligro.
20: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
13: tapos ubuson niya kwan, ubuson niya imo cartilage.
20: Ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen gid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo ka sa ginatawag nga arthritis.
13: Nantawab lang first 10 generations ang Bible from Adam to Noah. No. Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
21: Correct.
13: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad, dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
14: DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
22: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Imo nga blood sugar test.
22: Ilan itong
23: score gani?
22: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang imo nga blood sugar?
22: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
14: DTX
0: DTX 500 90C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
21: Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga para sa libre nga check-up, bisita halang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: San Jose Antique.
1: Juan Kyong Building.
0: Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall.
1: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
0: Kulasi.
1: National Highway.
0: Kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sagay City.
0: Radyo Bandera Compound.
1: Likod sang Pag-ibig Office.
0: And
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Bacolod City.
1: Ernai Street.
0: Fronting Paglaum Sports Complex.
16: Informasyon sa ikayong lawas.
17: Kanami isang puntrido, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
20: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
17: Basic.
20: Oh, maligo, get basic.
13: Ang pagligo is not enough.
20: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
24: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
20: Uy, swipe, no? Swipe.
24: Pahamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
20: Pero kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
13: Yes.
20: Do, hindi ko ginmapunggan.
13: Pwede ka na makapili sa tatlo namon ka kape.
20: Mm.
13: Pwede ka nga mag-inom DTX
24: Coffee Mix. Pwede.
13: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amuning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
20: Oo, patay.
13: Baskog niya amon nga baskog niya ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Hindi na yan patay sa init.
20: Naka-armor niya.
13: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, biskan ano kainit,
20: puslan gyapon sang lawas.
13: Puslan gyapon musulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
20: Grabe nga technology, no?
13: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
20: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
13: Wow.
20: Amuna ko ng pinaka-campion nga antioxidant.
13: The herb of immortality. Namigali ang kuan ni DTX premium. Dugangan pag hindi mo kuan.
20: DSE.
13: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang ang kape is DTX coffee mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa, discussan na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mong mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahe. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahe ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
20: Extend.
13: Food supplement.
0: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: So, let's talk now about D3 Bio. Kag paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
16: Talk ni Doc.
20: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Sporebiotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Clinica sa ginatawag nga klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
13: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang klinika D3 Bio may medium chain triglycerides.
20: Mm-hmm.
13: Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga
20: wow!
13: probiotic mm-hmm. bacteria.
20: Wow!
13: Nga kinahanglan nun, gin sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy,
20: mm-hmm.
13: ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sang gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
20: Wow.
13: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains
20: mm-hmm.
13: nga nagapuyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan,
20: mm-hmm.
13: ang iban sa imong ilong.
20: Mm-hmm.
13: Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Mm-hmm. Ang pinakadabest din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong mga flower.
20: Flowers.
13: Oh. Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria
20: mm-hmm.
13: ara sa imo tinai, no?
20: Mm-hmm. Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bakterya gatin yan, no? Sa, anin sa mga pagkaon ta.
13: Ang absorption,
20: ra. Ang absorption.
13: Dira, ginahimo ang mga hormones.
20: Da, matanan-tanan, ginahimo. No?
13: Mga B vitamins, kag other vitamins, mm-hmm. dira, ginahimo. Amo nang ara sa ladaga, tiner. Amo na gani, nga, nag-abot sa punto, nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir
20: mm-hmm.
13: Boy.
20: Mm-hmm.
13: So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Clinica Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins, ah, kaya niya i-manufacture dira sa atong tinai, Sir Boy.
20: Wow,
13: kung gainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So,

0: lainom ka ditri Biogags Clinicas Probiotics.
1: Kung may tandem for life, amo ni nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Clinica D3 Bio with Clinica Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pang iduksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica D3 Bio with Clinica Spore Biotics.
2: Na good sir boy nga ipares ang Clinica Spore Biotics kag Clinica D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT, no? Nga ra sa Clinica D3 Bio ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria nga ra sa aton nga tinai, sir boy. Ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no? Ang aton nga mucous lining, blood, sir boy. Nga sa diin ginapadamo niya, no? Muna nagatrap sa mga kagaw eh, no?
1: Correct.
2: So ang Clinica D3 Bio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, sir boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica D3 Bio ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, sir boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
0: ginabrebenta organ
2: o kasi
3: para mapinso na to
2: sa so ang Clinica D3 Bio o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica D3 Bio, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
0: Wow.
2: No? So 50% sir boy sang serotonin, sir
0: so,
2: boy.
0: So ikumbay, kung i-combine mo ang D3 Bio kag ining gitawag Clinica Spore Biotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, sir boy, ang mga neurotransmitters.
1: Correct.
0: Kag neurohormones.
1: Correct. Unang kampiyon sa tanan.
0: So kung pala inom ka sila, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
2: hindi ka tulog
0: sa depression,
1: sa emosyon,
0: nami tulog,
1: nami tulog. Ano pagid mabulig sang ginatawag sang Clinica D3 Bio sa aton mga probiotics? Ang Clinica D3 Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
0: The resident bacteria.
1: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria ng probiotics, that's why you need to take Clinica Spore Biotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo Spore Biotics, tapos mo inom sang Spore Biotics mo, imnan mo sang Clinica D3 Bio. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science it is called the enteric brain, nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunin ginausas sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain. That's why kung ikaw ga Clinica D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may Spore Biotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud si imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga
0: kombinasyon. Pati utang mo, madumduman mo.
1: Mga utang,
0: kung ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
3: Nami gyud sir boy sa mga estudyante, ga review, no?
1: Nami gyud gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
3: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwanya, plus
1: Spore Biotics.
3: Spore Biotics.
0: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
1: None.
0: The combination of D3 Bio and Clinica Spore Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
1: Ah, kayang-kaya.
0: Kaya, wala sa ibang makapatay. It's your God.

0: bacteria.
1: That's why mga researcher, ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa klinika probiotics together with klinika Ditribayo.
0: Sa mga klinika na nami ni siya, no? Ang combination sa klinika Ditribayo kag klinika probiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy.
2: Dako, may outbreak lately siyang kolera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lamang ininom, pero iban niya, kakaigo kolera, iban niya wala.
0: Wala.
2: Bakod yung ilay nga.
0: Nga mga gut bacteria.
2: Gut bacteria.
3: D3, bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema ko, gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
3: MyTC,
5: efektibo.
3: MyTC!
6: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagong Bayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Alright, sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
0: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Probiotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Di nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3Bio or sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3Bio kag Clinica Probiotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3Bio plus Clinica Probiotics.
1: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
0: Siya ang nag-combine DTX 500
1: with D3Bio.
0: Clinica D3Bio.
7: Uy,
1: kampiyon.
0: Gininom niya ka ginpahin kaya bukol sa likod na daw mga ano?
7: Abuswang.
1: Kadako-dako sa bukol. Dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3Bio. Adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok ang likod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. it will help your body heal itself. You know, it will facilitate the healing process by supporting, no, para contra infection may D3 bio ka, contra free radicals caused by the inflammation may DTX500 ka. That's why ang ininga produkto sa Klinika di Alternativo makabuligid sa inyo, no, makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw mag Klinika D3 bio na kamo, mag DTX500 kag of course to improve overall and brain health, mag-Klinika Sporebiotics.
0: Ang ibang Sir Boy nag ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3Bio mo. Damo ko Sporebiotics.
7: Uy, nakadayon ang kaso.
0: Isa ka box inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Klinika Probiotics, Sporebiotics, kag Klinika D3Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: P3 Bio Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya ang badya doon, oo, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Squalene Capsule Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi gakatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: 1.5 K5 News.
0: This song is brought to you by DTX 500. Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglanta ako not only to the senior citizens that I saw but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa yakay ang badya doon kung uamo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang ako niya pamatsyagan on that.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
15: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you in part by Mayor Salvador Badig Escalante of Cadiz City, Congressman Javier Miguel Javi Benitez of 3rd District in the province of Negros Occidental, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo Thirdy Marañon III of 2nd District of Negros Occidental, Acacia Hotel, Lokfu, Bistro 10, STI West Negros University, SM City Bacolod, all for you. DTX 500, your superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C, D3 Bio. Para sa ilan at sipo na tubo, mag D3 Bio. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. City Councilor Al Victor Espino, Councilor Gles Gonzalez Paulian, Councilor Celia Flor, Councilor Cesar Distrito, and Councilor M.I.
16: 1.5 K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basat Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: radyo ko.
1: Kampiyon na radyo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ganit karot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano yung engineer ba?
2: Maidukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dok Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dok Ramil.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Mil?
8: Kung wala ka gainom DTX 500 kay may TC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao. Tingala man ko, ang first in generation, wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man, ang kakulang sa gito, ang vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa inisang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 katuig, 30 katuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
4: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
8: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sa ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
4: So paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
8: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Di, ang Pinoya mo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot chance sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
4: What if, Bidok, hindi ka diabetic? Normal ang imo nga sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chansayhan nga mag-high blood ka?
8: Yes, good, Sir GP. Ang high blood ang isa man ka-hereditary nga klase sa ang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sa pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Ti wala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
4: May ara ba na doc sang sintomas nga mabatsagan kun may ara ka sang hypertension?
8: Amo nang problema sa kadaman Sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maayo gid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado indi gid ka magka diabetes, indi ka magka high blood kun nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500 Mighty C kag Pure C.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang indi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
0: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kon ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko kag mga tudlo. Normally 90% sang uric acid ang ginaari absorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kon masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kun ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
8: pala magiyo. Kalain na taon Sir GP.
4: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
8: Kalain gani, no? Straight lang yung mukaan.
4: Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
8: Ang lain pa Sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
4: kasudlan,
8: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purines ang imo dugo, plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or palainom ka bi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way ka ga kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag indi mo na mauntay, disable ka na. Amo nang lain ina kon indi ka magkabato. Ang lain ako mapurba pig na bato
4: sa kidney,
8: o mga urate stones. Grabe na, pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C, o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang, barato na, dugay ka pa magtigulan.
1: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinuli ka compounds no sang DTX sa 500 kag mighty sing makit-an man sa mga utanon kag prutas no. So ang pinuli compounds ang naghatag protection sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy no, bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw no. Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant no. Pila sa mga biological activities ang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory no. Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids no, nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mighty C.
7: Correct kada Doc Sam no. Plant extract tawang balila transfer depends no. Ano nga dala sina phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra-kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
8: May pangatanom no, may dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, pila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
9: Para sa matino nga dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo,
10: happy kanunay,
9: DTX 500.
10: Masaligan,
9: epektibo,
10: DTX 500.
9: DTX 500.
11: Di na kano, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI.
12: Papapila ka mag-ibig sa DTX 500?
11: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
12: Subong kamusta?
11: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.
9: DTX 500.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Halin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
7: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
8: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
7: Uy, aran na.
8: DTX 500 na. Beauty Soap.
7: Uy, kuno.
8: No?
7: Beauty, ha? Ginipasayas kita, Beauty Soap. Wow.
8: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon, para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
7: Bantayan yun na, ha?
8: Yeah, kasi siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
7: Clinica.
1: Clinica Dio Fresh.
7: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
8: Mangapay na ba? Pinaka na best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
7: May ergotayunin.
8: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee. Mm.
7: Correct. Mm-hmm. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Mm. Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayonin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mm. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
8: may,
7: Coffee.
8: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, di isla kaya. Mm. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
7: Uy!
8: Para rikta na, Sir Boy.
1: Uy, bago naman ha.
8: Pero ang pinaka the best, Sir Boy, mm-hmm. ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Mm. Amo na nga, hindi lang ya panglalaki ang extend food supplement. Uh-huh. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Mm-hmm. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, Sir Boy.
7: Aha!
8: Uh-huh. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
7: DTX liniment.
8: Kamalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon kan. Sa amon nga bladyos. Oh, may mga jil-jil da.
1: Oh, may jil-jil da. Jil,
8: may kuan dugay-dugay ilan naman na sundon mo.
14: Kuno produkto nito kay.
8: Amo na nga island ko anay kay nga di magwantang piki anay no so lantaw na to basin dugay-dugay piki on Japan nila tao. Ano na lang
1: damo dagal ibon yo piki.
8: Ano man kopya-kopya na lang.
7: Gani, no? DTX liniment ha tandaan ang ngalan.
8: DTX 500 liniment.
15: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
16: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
17: Karong pila na may mong sugar?
16: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
15: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
18: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, gihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Roa City, Atubang sa PLD DT McKinley Street,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Game. Information sa ikayong law.
14: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3 Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
20: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktogid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
8: Mm. Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa.
7: Mm.
8: Tulog.
7: Tulog ka. Mm.
1: Mga bata. Mga
8: tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sang gitawag Clinica D3 Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3 Bio.
7: Kuya.
8: Oh, Nga man, ikabalumantang medium chain triglycerides nga apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone sir boy ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids sa patubuon ang muscle yun lang. Amuna, amuna, mga

0: Huwag pa na lang tao kung soltero.
1: Alam din sila ba yun?
2: Ha? 15 years old pa na. Di, sumo niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang. Di, tribayo, sir boy.
0: Kampiyon.
1: Ginausap lang.
0: So, di ka na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also, that your child also needs energy too para mag-power sa growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. Just like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang klinika D3Bio.
2: Siling ni Mano, Sir Boy, ako kung bata, dok, na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, dok, pertigid ang D3Bio.
3: D3Bio.
0: Tigid ang klinika D3Bio. Yeah.
2: Te, Mano, kada, kag, ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3Bio, maparis mo sa gituag, complete probiotics.
0: Ay, ang muna.
2: Ang muna bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
0: bantayan nyo.
2: Ang complete probiotics, kag maghalo ang klinika D3Bio.
0: Ay, kampiyon.
2: Daw gapista sang good bacteria ang imo tiyan.
0: Gagapista mga soldado.
2: Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
0: Amuni ang kampiyon nga pinas. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Hindi niya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio every day.
4: D3Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3Bio. Ang D3Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Arthritis na gali.
7: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
6: 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan.
7: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
6: Tibo, gidkaayo ang may TC.
4: May TC. Mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halang.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
4: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
4: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
2: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio,

0: ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka di tribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients or boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common once nga tigulang ka. Maayo man siya isa tan palma, sina doc ang ditribayo gina-try ko na butang sa akon kuan. Akon ulo nga may kaspa. Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang? Pero gwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom di tribayo, gamot daw ang flower.
1: Ay! Ay.
0: Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
2: No? May testigo ka, J.J.
0: Sino nagsimot, J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
2: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Clinica Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May, ang akong mother, no? May mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gipatangan si buyas kaglanggaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan, nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanan kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo, kaglula, gai Ditribayo.
3: So ang extra virgin coconut oil sa nga Ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders, da? Labanan sa mga tigulang, yung reklamo nila, lingin sa nga ulo, no? So, makabulig ining Ditribayo tungkol sa extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinangarason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang confirmi na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga rasa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala sir boy, kapatahan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yun yung mag-reduce ang epileptic problem, sir boy.
4: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang iyong medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-gita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
5: Ditribayo, gusto mo ba na? Nami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw. Ditribayo ha. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumag sa Ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
5: Ditribayo. Ang Ditribayo. May Physio. Ang Physio. You may D3 Bio.
0: Mabakal sa mga wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio, Basta't Ubo, Sipon, Lagnat, at Trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagtanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C.

0: ngiti. 1 cup soap 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang yung TI ko. Salamat sa My TC Efektibo.
1: My TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalot saya kayang balyado, huuha mo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lava para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
15: 101.5 K5 News.
16: K5
15: News FM.
17: This song is brought to you by
18: D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Kashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift! OT! Breadwinner!
9: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Let's go!
12: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
11: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
11: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:01 na sang aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Live mula sa K5 Broadcasting Center, narito na ang K5 Sunday News Program.
2: Mayang aga mga ka-K5, nagapalayag na ang Sunday News Program subong adlaw sa Setyembre 13, 2026.
5: Live kitang mabatian sa bilog nga radio station sa K5 News FM sa Negros Island Region.
2: Live man kita anywhere on the world, pinaagi sa amon official Facebook pages ang K5 News FM, Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa aton ng mga pangulong dinalaan na.
2: Para sa balitang lokal, hearing may angot sa mga asud-asud nga rotational brownout sa Visayas pati gayunon sa Madasun nga semana.
5: Sa balita nasyonal, mga napatay bangod sa nasunog nga MV June Aster nagsaka na sa indi magnubo 76.
2: Sa balitang international, Pakistan nagpaandam sa Iran nga kontrolahon ang mga hots sa Yemen.
5: Sa balita sports, ganma ginlutos ang Levanga sa overtime sa B-League sa Manila Games.
2: Sa balitang entertainment, Ming Yu kag DK magasulod sa militarya. Philippine Standard Time, alas 6:04 na sang aga.
5: Sa detalye sang mga balita.
2: Ang balitang lokal ang ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Sa balitang lokal, hearing may angot sa mga asud-asud ng rotational brownout sa Visayas, pati gayunon sa Madasun nga semana. Magapatigayon sang hearing ang mga katapos ng House of Representative Committee on Visayas Development sa Madasun nga semana, agun nga maaksyonan ang mga asud-asud ng rotational brownout sa Visayas.
5: Sa pahayag ni House Deputy Speaker kag Bacolod City Loan District Congressman Alfredo Abilardo Benitez, ginkumpirmar na ni Department of Energy kon DOE Secretary Sharon Garin nga magatambong siya sa mga hearing.
2: Ginpahayag man ni Benitez nga nagpahayag na si Garin nga mayara na siya sang plano para sa Visayas Grid.
5: Dugang pa ni Benitez, deserves sang Bacolod ang 24/7 nga uninterrupted power supply kag nagapati siya nga may kinamatarong ang kada konsumidor sang quality kag reliable nga supply sang kuryente.
2: Safety concerns sa isa sa mga rason kung nga agin silo ang mascara venue. Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga isa sa mga desisyon kung nga agin silo ang venue sa Mascara Festival Dance Competition sa SM City Bacolod ang bangod sa safety concerns sa Paglaom Sports Complex.
5: Pahayag ni Gasataya sang tinalikdan nga Bernes na nagpatigayon sa inspeksyon ng mga engineers kag mga ukon mga katapos ng Mascara Festival Foundation kag nakita nga delikado para sa mga participants sa kag spectators ngay wato ng kompetisyon sa Paglaom Grandstand.
2: Bangod sini napilian ang SM City Bacolod bilang alternatibo nga venue bangod amo ini ang pinakamalapit nga most valuable nga options sa Bacolod Public Plaza.
5: Sa dugang pa nga balita lokal, mga PDL sa Metro Bacolod District Jail nakigbahin sa libre nga skills training sang syudad. Biyente ka mga persons deprived of liberty o kung PDL sa nakigbahin sa libre nga t-shirt kag tote bag printing skills training nga ginpatigayon naman sa lokal nga gobyerno sang Bacolod pagi sa City Cooperative and Livelihood Development Office o kung CCLDO kag Bureau of Jail Management and Penology kung BJMP Biyernes, Setyembre 11.
2: Ang programa ginpatigayon sa Metro Bacolod District Jail Mail Dormitory.
5: Tuyo sa programa nga matagan ng mga PDL sang employable skills nga pwede nila mausar sa pagpangabuhi kag liwat nila nga pag-umpisa sa palaabuton.
2: Isa man ini ka oportunidad para sa ila sa tiyon nga magserbe na o kung maserbe na ang ila sentensya kag makabalik sa sosyedad.
5: Ang mga nahimo nila nga produkto ang ipamaligya sa Bacolod Showroom kag ipadalaman sa Negros Trade Fair sa syudad sang Taguiga.
2: Plano naman sang CCLDO nga maghatag sa mga kagamitan agod nga ila mapadayon ang programa.
5: Samtang Negrense historian kag journalist nga si Modesto Saunoy nagtaliwa na sa edad nga 88. Nagtaliwa na ang kilala nga Negrense historian kag journalist nga si Modesto Palacios Saunoy Huwebes, Setyembre 10 sa edad nga ukon sa edad nga 88 anyos.
2: Sa payag nga gipagwas ang Negros Press Club kung sa diin nagserbe man siya bilang presidente sang grupo Santo Kila o Konsadto, kilala si Saunoy bilang Tito Moda sa iyang kaupod ng mga media.
5: Nagserbi si Saunoy bilang guiding light kag tingog para sa mga henerasyon sa mga writers, reporters kag broadcasters sa probinsya sang Negros Occidental.
2: Hayag naman ni Bacolod City Mayor Greg Asataya, isa ka maalam nga journalist kag historian si Saunoy kag tuman ang iya pagpalangga sa syudad sa Bacolod kag Negros.
5: Nagapasalamat naman si Gasataya kay Saunoy sa ginhatag nga serbisyo para sa syudad kag iya ginpasiguro ang iya ligasi siya nga gimpreserba nga magapabilin.
2: Ang balitang national ang ginadulong sa inyo sang DDX 500. Ang DDX 500 ang may powerful compound nga makaprevent sa liver damage.
5: Available naman ang DDX 500 sa Maze and Wellness Center sa ground floor sa Plaza Mart, Bacolod City.
2: Mga napatay bangod sa nasunog nga MV June Astor nagsaka na sa Indi Magdubo Stentay sa East. Nagsaka na si Indi Magdubo Stentay sa East ang numero sa mga napatay bangod sa nagluntad nga sunog sa MV June Astor sa kadagatan sakop sang Koron sa Palawan.
5: Sa update nga ginpagwa sang Philippine Coast Guard kon PCG kahapon Sabado Setyembre 12, ilan nga na recover ang 30 ka mga bangkay gikan sa barko.
2: Ang mga bangkay ang gindala na sa pantalan sang Buraka sa Karokon no Burak sa Corona kag sa pahayag sang PCG spokesperson Commodore Noyme Kayabyab, may mga dugang pangabangkay nga nadiskubre kahapon nga adlaw.
5: As of 8:30 PM kahapon Sabado ginkumpirmar sang PCG nga nagdangat na sa 41 ilan na recover nga mga bangkay.
2: Padayo naman ang ginaimbestigahan sa mga otoridad kung ano ang gintunaan sang sunog.
5: Madumduman nga nasunog ang barko samtang nagapadulong ini sa Coron gikan sa Manila.
2: May sakay sang 134 ka mga pasahero kag crew ang barko sunod sa manifesto apang duha ang gin-report nga wala nga makasakay.
5: Sa dugang pa nga balita national, anay Speaker Romualdez ginsaylo na sa UPPGH. Ginsaylo na kahapon Sabado si anay House Speaker Martin Romualdez, University of the Philippines sa Philippine General Hospital ukon UPPGH ug naman mapaidalom sa independent nga medical evaluation.
2: Nagawa ang convoy sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa Cardinal Santos Medical Center takna alas 8 sang aga.
5: Ginmanduan sang Sanigan Bayan 3rd Division nga ipaidalom sa independent nga medical evaluation si Romualdez nga wala sang direkta kon indirect nga impluwensya gikan sa mga doktor nga konektado man sa UPPGH.
2: Sunod sa medical abstract nga ginsumiter sang iya mga doktor ginsumiter sa mga doktor sa Sandigan Bayan, mayara sa mga balitaan ang kongresista sa iyang nga korason kag o kumbalatian ang kongresista sa iyang nga korason kag mayara man siya sang diabetes.
5: Ginmanduan ni Associate Justice Carl Miranda mga independent nga mga doktor nga magsumiter sa ilang reports may kaangtanan sa kondisyon ni Romualdez adlaw-adlaw kag ginapatambong sila sa hearing sang korte sa Lunes, Setyembre 14.
2: Ginreset naman ang arraignment kag formal nga pagbasa sa mga kaso bato kay Romualdez sa Miyerkules, Setyembre 16.
5: Samtang tatlo ka mga ginaligar miyembro sang robbery group na Intercept sa Batangas Port. Arestaron tatlo ka mga lalaki nga ginaligar miyembro sang notorious nga robbery hold up o kon hold up group marapos nga ma-intercept sila sa mga kapulisan sa Pantalan sang Batangas.
2: Sa pahayag sang Philippine Ports Authority o kon PPA kahapon Sabado, Setyembre 12, natabo ang pag-aresto sa mga suspects sang nagdigad nga Miyerkules, Setyembre 9.
5: Nakakuha sang impormasyon ng Philippine National Police o kon PNP Regional Intelligence Calabarzon kag Batangas Maritime Police nga magatabok ang mga suspect nga miyembro sang Fernandez Syndicated Group padulong naman sa Kalapan sa Oriental Mindoro.
2: Ang grupo ang gintudloan na akong ginatudlo nga responsable sa pila ka mga insidente sang kinawatay kag hold up sa Southern Negros.
5: Gilayon nga nagpatigay Luzon. O kung gilayon nga nagpatigayon sa operasyon ng mga otoridad kag sa nakita nila ini nga nagasakay sa Roro Ferry, dito na nga ginserbi ang warrant of arrest batok sa mga suspect ka.
1: Balita International.
2: Ini ang balitang international ginadulong sa inyo sang D3 Bio.
5: Ang D3 Bio may virgin coconut oil nga may antibacterial properties nga makabulig batok sa impeksyon.
2: Pakistan nagpaandam sa Iran nga kontrolahon ang mga Houthis sa Yemen. Nagpaandam ang pungsod na Pakistan sa Iran nga kontrolahon ang mga rebelde nga Houthis sa Yemen matapos nga asud-asud nila nga pagpangatake batok sa Saudi Arabia Miyerkules sa Setyembre 9.
5: Madumduman nga magkaalyadong Pakistan kag Saudi Arabia kag sakop man ang pungsod sang ilang nuclear umbrella.
2: Sunod sa sources sa isa ka senior regional diplomat ang nagpahayag nga nagpadulong sa Iran ang isa ka envoy agud nga kun magdulong sang mensahe kag ginambalan ang Tehran nga usaron ang ila influence agud nga manduan ang Houthis nga untaton ang pagpangatake sa Saudi Arabia.
5: Ginkumpirmar naman sa isa ka senior nga official sang Iran ang mensahe sang Pakistan apang wala ginpanginwala nga wala sila sang kontrol sa mga Houthis.
2: Apisan sini, duwa naman ka mga Iranian sources ang nagpahayag nga ginhambalan na sang Tehran o Tehran ang mga Houthis nga sang nagdigad nga simana nga atakihon ng Saudi Arabia kabaylo sang dugang nga pondo kag mga armas.
5: Mayara man subong sa mga commanders gikan sa Islamic Revolutionary Guard Corps ngayara sa Yemen agud magbulig sa opensiba sa mga Houthis.
2: Ginpahayag sang isa ka regional diplomat nga ginaduso sang Islamada ang Iran nga kontrolahon ng mga Houthis antes nga maglala ang sitwasyon kung sariin posible nga mangayo sang bulig ang Saudi Arabia kag mas mangin aktibo ang Pakistan sa pagdepensa sa ilang nga pungsod. Ang balitang sports ang inadulong sa inyo sang Mighty C.
5: Nagabulig naman ang Mighty C sa pagtinlo sa dugo kag pag-maintain sang masulhay nga blood circulation.
2: Take a Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Gan maginlutos ang Levenga sa overtime sa B-League sa Manila Games. Daog ang Ghana Crane Thunders B-League sa Manila Games sa overtime win batok sa Levenga Hokkaido sa score nga 101-91 sa Mall of Asia Arena Huwebes, Setyembre 3. Okon Setyembre 10. Nangin patas nga 89-all ang duha ka grupo matapos ang regulation antes nga nagbawi ang Ganma sa overtime. Gikan sa 91-all, nagpagwa si Yoma Fuji sang 3-pointer kaginsundan sini ang 10-0 finishing run sang Thunders agutigayon nga malutos ang Levenga.
1: Balitang Entertainment.
5: Ang Balitang Entertainment ang nadulong sa inyo sa DTX Beauty Soap. Mingyo kag DK magasulod sa military. Ginpakigbayin sang 17 member nga si Seung Kwan ang pila ka mga litrato matapos nilang i-send off sa military sanday Mingyun kag DK. Makita nga yaraman sa nasamit nga send off sanday S-Cube sa Jonghan, Dino, Seung Kwan kag Jun. Madumduman nga nag-enlist sa military si DK sa itong Setyembre 8 samtang nag-enlist naman si Mingyu sang tinalikdan nga Webes, Setyembre 10.
2: Good morning! Good morning, Kiki Five Choi! Good morning!
5: Good morning, Miss Ka!
2: Yes, good...
5: Happy Sunday!
2: Happy, happy Sunday sa ato sini mga KK5! Mayulang dira nga pag-himos na kag magpadulong sa simbahan. Halong gida sa inyo sini nga pag-travel mga KK5.
5: Correct. Mayulang dira nga pagpamahaw kag ti halong kamutanan mga KK5. Ilabi na nga ti nagatagiti ang init, no?
2: Yes, balong tubig.
5: Balong tubig, no? Kag inyo dira nga mga bulong, no? Imnonyo gate.
2: Ang maintenance, hindi pagkalimtan kay KK5 Troy. At the same time, syempre, ang sini nga Power 3 yung Mighty CDDX500. Kag D3 upon DDX500 kag D3 Bio. Hindi gid pagkalipatan magka K5 ha. Good morning, sa aton sinima kag K5 dira sa mga live viewers naton. Kag sa aton sini nga mga listeners dira, tibantayan niyo naman ang harakhak.
5: Correct.
2: Di ba la no?
5: Ang pagup na nice ang tatlo ka mga
2: yes, kachismoso, kachismosa. So, bantayan nyo naman ina mga KK5 at imamahaw kita na sa kadali kag K5 Joy kag mga pisang DDX sa Coffee Mix. So, pagkabantayan mga KK5, pagkabalik kita pagkatapos sini.
0: KK5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig, nga performance.
13: Ga! Ishoot na ga!
11: po! Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin mong hood, obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kabon.
19: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: dala gitara.
1: Libot-libot sa balay ni Pansin.
0: Ay Pansin, gawa-gawa ha. Si Austin nagaharana.
2: Good morning! Good morning! Good morning! Itan, apanang akong mga food.
3: Good morning! Wala na kitigam ba? Masos ko.
2: Itan, paliyog ko na pa ang akong tan, mga tan, food. Good morning! Tan. Good morning!
3: Tan, hindi na kami pati yun, Tano. Itan! Ito kami pati yun?
4: Sulod na lang yung platan.
2: Nagtuwa ako dito.
4: Hindi pati, wala audio. Pati,
3: wala.
4: Wala. Hindi ka pati, mas magambal ko.
2: Ipindot na pag-inaw?
4: Ang bed mo.
3: Aral na. Tong, tong, tong. Wala kami. Oh, di
4: ba? May ara.
2: Good morning. Wala kita yung katarungan yung intro.
3: Good morning, K5 Carla.
2: Good morning, K5 Joy. K5 Boo.
4: Isa kalupok, mga ka-K5. Good morning. Happy Sunday, everyone.
3: Welcome namin sa music. Tanong ka very yes. Mascara na gin.
2: Yes, ka very mascara. Pero doon medyo, ano ta? Ano? Medyo mahina-hina yan natin nga.
3: Pag medyo dumaan pa tanay.
2: Yeah,
3: na,
2: yeah.
3: Hindi pa namang official.
2: Yes, yes. Kaya di wala pang official nga, ano gin, diba? Nga audio, music. Sang atan sininga Mascara Festival 2026.
3: Ay, excited ako maglagaw.
2: Gani, galagaw ka?
3: Oo, oh, galagaw ko. Kumula jute.
2: Di sa pang galagaw ka pa?
3: May kilala ko diyan nga, siyempre ginatake na nga yeah. Ano ang mascara nga libot-libot ang iyang mga girls.
2: Ay, chak-tagen.
4: Sige, birthday na eh.
3: Oh. Sino? Ex mo?
4: Birthday ko na October.
2: Wait.
4: October 7.
3: Tara, hindi nga muna niya birthday. Yan na yung K5 Carla.
4: O, ikaw yung pito. Ikaw, so ganti ako mapati.
3: Tara. Ay, Brad naman.
4: Good morning, mga ka-K5.
2: Yes, good morning, mga ka-K5. Sa atin sini yung mga ka-K5. Nga ra, nagabantay gate sa atin sini nga live. Mama Marlita Malvas, Ma'am May Dagay, Ma'am Bing Selfin, Ma'am Jules.
4: Oton lang.
2: Ma'am Julie, good morning sa atin sini nga team loyal.
4: Yes.
2: Ma'am Marlita, good morning. Ma'am Gina Porano, good morning. Sir Ray Sendico, good morning. Good and, morning.
4: And also kay Jason De La Cruz, si Gina Porano dira sa Barangay Estefania. Si Romar Duran, Junimay Reteta, good morning.
3: Ang bali, Ma'am Rose De La Cruz, so good morning, boom. Naumul-umul na kumala sa imo.
4: Uy.
3: Wala nuno.
4: Wait, wala lagi.
3: Para,
2: oh. Ay, sa atan, sininga garagaak, garagumo. Hello, good morning, Ma'am Rose. Kag sa imo sila mga ladies, dira, good morning.
4: Si Mayang, good morning, Mayang.
2: Yes,
4: good morning, dira sa base litsyon.
2: Yes, kapamati. Gidi ni sila ka K5 Boom. Galanog kita dira sa my area sa Barangay 36 sa Purok litsyon.
3: Yes, speaking of magalanog, K5 Carla.
2: Yes.
3: May magalanog, magkaroon niya mga tingog sa SM City Bacolod.
2: Ay, bantayan na natin sining mga featured journalists.
3: K5
2: Troy, K5 Boom.
3: Iti, pila ka mga schools, no? Ang magapainis-indis.
4: 12.
3: Kag maga, magasambuwa karon dito sa may SM.
4: Oo. I-remove na tan.
3: Ano nung pangita dito, no?
2: Tan, high blood doon. Ganit ka na tiyo mo, de.
4: May event patabla sa SM. Hindi ko pagbabana kay karon.
3: Sa mo to, no? 12 yes. Ka mga participating schools, no? Ang magasambuwa karon dito sa SM. Para sa ato niya, K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. So see you there, mga ka-K5.
2: Yes, see you there, mga ka-K5. So bantayan ka ron, ha? Ara kita sa Atrium, SM City, Bacolod. Bantayan na sa aton sining mga ka-K5 kiti para mabatian nyo ang aton sining mga featured journalists.
3: Grabe, from Northern to Southern Negros, kag sa Bulaga Isla, sa Negros Island Region.
2: Yes, yeah, so bantayan. Ay, ala, tanan, gidyagay ka-K5.
3: Tanan, gidyagay.
2: I'm so excited!
3: Wow. Kasi no, ayahan nga yes. Pambato ang magadaog no, sa sininga edisyon sa broadcasting.
2: Excited ko kuya kay K5 Troy. Kiti samtang nag-audition pa lang sila yung makita. Tanay niya ang kapabilidad o kapabiliti sa nga ito.
3: Sagad gidya.
2: Sagad gidya.
3: Do, makamba ka lang niya doon madulaan at asang trabaho.
2: Sa mga nagbabago, ng mga diba? Balita.
3: Sa ulo sa mga balita.
2: Ano na gani?
4: Okay, one, two, ano gani?
2: Isa, dalawa, tatlo.
3: Pagsasanay sa mikropono.
2: Pagsubok sa mikropono.
3: Kita.
2: Okay, one, two, three, go. Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
3: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
4: Isa, dalawa, tatlo, pagsubok sa mikropono.
2: Wow!

0: course. Pero ti sa pagka mayara sa may fashion kita eh. Ay,
1: wow.
0: Yeah, kita sa fashion.
1: Kaya kay 5 ka sa mga schools mayara na mo na yes. ng division schools press yes. conference, regional, oh, oh. national, no.
0: Yes.
1: Actually nakapa DSPC mag
0: wow.
1: sa muna.
0: Congratulations. Ako na umanghod ko sang high school siya and then ang ako subong nga ano nga hinablos nag-practice sila subong.
1: Na bigyan kay 5 ka kay ti samtang temprano pakagbata pabala yes. na anas na ang mga estudyante no nga maging isa man ka
0: broadcaster
1: mamamahayag
0: di ba yes di ba kana mi lang kay ti samtang bata pa ya nag ara na makita
2: hanas ang, na
0: hanas na oh, ang oh. ila sini nga
2: so,
0: ano ni
2: sa isa sa ila one day maging angkor yeah. ng K5 News FM Bacolod
0: yes.
2: no so abangan yes. sino bala karon ang mag pauli sang trophy.
0: Yes.
2: Uh-huh. So, kilita na kita dira sa SM City Bacolod.
0: Yeah,
2: mga
0: ka-K5. Excited ako yan.
2: And K-5. Good morning kay Sir Colas Santos Saldes. Si Gabong kuno kita dito sa ilang mansion.
1: Wow, good morning.
2: No, kay, ano, kay Ma'am Mar. Good morning. Yes. Dira kay, ano, kay Blue. Kag kay Cleo, good morning.
1: Good morning. Well, ti K5 ka, K5 Boom, ang mangin kampiyon gali karon no, sa aton nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Ang magadaog sang 20,000 pesos.
2: Wow!
1: Wow, dakla ako. And then 15,000 naman para sa second placer. Kag 10,000 pesos para sa third placer. Magluwas si na K5 ka, K5 Boom, kung mapierde ka. Tibay consolation prize giya po.
0: Wow, tibay lang giya perde kay K5
2: diba?
0: Boom, kay K5
2: so,
0: Boy.
2: So, 20, 15, and?
1: 10.
2: 10.
1: Then may 5
0: consolation prize.
2: Na 5,000 each.
0: Yes. Diba? Wow, congratulations na nga daan.
1: Walang uuwing luhaan.
0: Yes. Diba? So, hello, hello, galias sa mga Binay Market sa Negros Oriental. Hello dira sa inyo.
1: Hello.
0: Kapamati sila. Kabalo ka mo mag sinibuano.
1: Dili, dili.
2: Hello. Good morning.
0: Hello. Maayong buntag!
1: Maayong buntag!
2: Mabinay Market.
0: Yes.
2: Good morning.
0: Mabinay Public Market. Hello, good morning.
2: Dira sa mga ano, tadira mga ka-K5, tadira. Good morning mga ka-KSS, K5 yes. Solid supporters. Dira sa Kabangkalan, Hinubaan, Sagay. Good morning.
1: Well, speaking of radio, na black K5 ka, makotong yes. ka mga duwa ni Sir Boma.
0: Sure.
1: Sa aton nga tatlo, dire.
0: Yes.
1: Antes kita nga nag-ubra dire sa media, no? Sang pamatanon pa kita, nakita tama mo na self pa nga in the future, maubra ko sa media.
0: Amo nang gigakibot ko giniya kay K5 Choi. Kiti before, ginanan ko na sa mga teacher ko, ma-reporter ka na lang bala. Ay, di syempre, ano ko, kasalawayon sa muna. Sorry.
1: Hindi, pero kababaan ka.
0: Ay, babaan. Di ma-reporter na lang ako. No? Pero, ay, wala ko nakita ang kogalingon kung magsulod din kay K5 Troy. Kiti, ano ba lang ako yung kurso?
1: Okay.
0: Di bala? Nangaling kita sa production from Laguna. Uh-huh. And then, nag-production kita sa area sang Iloilo. Lain ang field ko before. So, nakibot ko yan. Nga nagsulod na lang ko yan sa media. Kay K5 Troy. Pero ti... Arigali di ang confession.
1: Wow! Pagkata na naman ni si Tito
0: yeah,
1: Boom.
0: Yeah, si Tito Boom.
1: Saan before ka nag-DJ subong? Gakita yeah. mo man ang self mo sa una nga film mo in the future maging DJ ako makambalamba ko sa on air
0: yeah.
2: yes
1: napaktis-practice mantingog mo
2: yes
1: paano
2: because gamay pa lang ako idol ko na ng mga DJ sa radio
1: okay.
2: So way back amo na eh so ako one time gusto ko maging DJ
0: kung
2: ako maging DJ ako gusto ko maging pangalan kong Boom Granada
1: ay to yes. grabe na manifest
0: grabe may nga lang
2: naging saya then one time nag kami ni Doc nag-message ko kay Doc so amo na as na nga naging Boom Granada ako sa Radyo Bandera.
1: Wow!
2: Kapagsulad
1: mo, Boom Granada ka nagigigiliin,
2: no? Boom Granada, alang-alang. Kalaw, ay, man ko na kay gamiton ko pangalan, Carlo Oberas.
1: Wala ba?
2: Gapalupok sa Radyo, Carlo Oberas. So, dapat mapaminsa ka sa pangalan mo nga maglupok.
0: Catchy!
2: Catchy! So, amo na, Boom Granada, isa kalupok.
1: Uh-huh.
2: Yeah. So,
1: amo na.
2: So, idol ako, idol ko na ano mga radio DJ before Troy.
0: Yeah.
2: So nakagi ako sa you know
1: yeah.
2: so naging Papa Carlo.
0: Wow!
2: Kasi tan ka malo na. Naging
1: Papa,
2: di ba tan? Naging Papa Carlo ako.
0: Papa, Papa
2: Carlo.
1: Dukan daming pinagdaanan na
0: tapos.
2: Pero ang nagdugay kaya ang Boom Granada na pangalan.
0: Okay.
2: Tapos may ala ko isa ka listener, avid listener, gina siya ni Boom Granada dira sa ano Murcia Damsite.
1: Aha.
2: So, siya na permi, kapadala sa una, mga ano, every time mag-live ako, ga-send sa mga comments, mga blablabla. So, siya na nag-ano nga, isa kalupok. So, doon nag-ano na bala, doon na patok na siya, Troy. So, Boom Granada, isa kalupok.
1: Wow! Ayaw mo na gano'ng history sa Boom Granada.
0: May isa niya, gagaling ang Boom Granada.
2: Ano pangalan sa akong Boom Granada?

0: Granada, you know.
1: Yeah, we know.
0: From Granada.
2: Okay. Yes. From Papa Carl.
0: Papa Carlo.
2: Papa Carlo.
0: Sa Bumbong Granada.
2: Sa Kalupok. Wow, grabe. So may bala ka pang isla ng pangalan
0: hindi
2: mo?
0: Hindi na.
1: Oo.
2: Kaya ano nagsikat?
1: Dahil na siya mo na.
0: Di palangga ako sa mga Wangga Bells sa inyong pangalan. So, siguro hindi.
2: Hindi ko na pala. Maybe some boom ka very, ano, kailangan kung mamatian mo yan.
0: Boom! Mo
2: na, hindi mo na yung manipatan,
1: no? Hindi mo na manipatan,
0: babe. So, sa Kadamuon, di ba, ibang mga parariyos. So, sa Negros, isa lang ang boom granada.
1: Yes!
0: Isa kalupok.
1: Unique.
0: Kung pa'y loka man, wala man boom granada.
1: Yeah.
0: Wala man isa kalupok.
1: Bakulod
2: so,
1: lang.
2: Ikaw lang yung nagmamayari ng pangalan na boom granada.
0: Dapat mag-franchise lang boom granada.
2: Joke. Malisin siya, sila na rin si mo.
0: Of course.
2: Boom granada 2.0.
1: Yeah.
2: Ano?
1: Boom granada only
0: lang. Meron ka dapat unique.
1: Yeah.
0: Unique. Kung magiging mo ka region name, unique yung mga pangalan.
1: Yes.
0: No? So, madumduman sa mga tao.
1: Yes.
0: Kasi wala ka galupok, at least ga-isa kalupok. Hmm.
1: Yes. Same like Papa Red.
0: Diba?
1: Papa Red. Diba? O, oh, ikaw naman, Troy.
2: Ay, harap ako gala.
1: O, kana. Ay, di, kiti ano, ikaw. Ano? Yan, naging iskwilahan. Naging ini. Anong sulod sa ulo mo nga?
2: Grabe, baka sulod sa ulo.
1: Na-BE-com, gidyan mo pa.
2: Or... Well, actually, K5 ka, K5 Boom. Gamay pa lang, kuya. Gapamati, naging kuya radyo. Gapamati, yes. Ang ko na si Sir Boom, no? Mga...
0: Wow. Sinogin
1: ang nabatian mo gin sa radyo.
2: Uh-huh.
1: Una.
2: Sir Eljan.
1: Sir Eljan. Uh-huh.
2: And then, muna dayon, siyempre, kung nagaya, magbugtaw ka sa aga before ka magkanto sa eskulahan, siyempre, nagdako ko sa lolo ko kaglola.
1: Yeah, makaradyo.
2: So, makaradyo. Yes. Gidya, makaradyo, maka-TV. Mm. So, kapaligo ko na, Sir Boom, napamatian ko na mga anchor sa radyo.
1: Why?
2: Tapos, sige ko na dayon. Sige, pamubo sa, ano, sa tubig.
1: Oh, kinasunod-sunod
2: kong tingog.
1: Wow.
2: Oras sa Pilipinas.
1: Wow.
2: Tapos, sa ulit-ulit na dayon, yeah. Hasta nga daw, sang nag-high school na ko, tapos ang nakabalo ko ngamayara, galit sa mga radio broadcasting,
1: yeah.
2: Mga mo na
1: balahaw.
2: Nag-join ko sa organization.
1: Wow.
2: Hindi ko na mag-ambalang school na kayo.
1: Yeah, okay.
2: Tapos na, ano, meron to na, ano. So, sama na tayo, nag-join ko sa mga organization, and nang, kumbaga doon nalingaw man ko, kagdito ko nakita, gadya nga, la passion ko ginmagaling
1: wow.
2: Na mga mo ni balahaw.
1: Galing man.
2: From sunod-sunod, tingog sang iba yung mga anchor sa radio
1: so, at sa TV. Oh, originality ka na again.
2: Sama to tayo, nag-join ko DSPC, K5 Boom, K5
1: yeah.
2: Siyempre, nag-compete sa iba niya mga school within Negros Occidental, alam mo na